kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kanatong tanan, ani-ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Belongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Belongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Belongga Gold. Kabalo mo kanang mga bukol sa ato ang lawas o kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayuma. Mao kini ang gusto nako isulti kaninyo ba kay kining rayuma? Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil, dili na kalakaw ang uban, dili na katindog kay tungod sa rayuma. Dili lalim kining rayuma mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayuma. Gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingnan ninyo nga magtumar og Belongga Gold. Unaho nato kining rayuma. Sama sa ako ang diingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw, painomo nimo kana og duha ka Belongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto og gabii. Ingon ana lang perme, magtuog yun mo mga kababayan. Kay kabalo mo, ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang. Matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pa gyud na siya grabe, dali ra kaayo nga maulian. Kay kana, bag-o namo gigawas kining Belongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tawo nga nagaanto sa rayuma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mauna ang amo ang ginapangita, bag-o namo gigawas kining Belongga Gold, pero kaluoy sa Ginoo. Ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto na ayo gayod. Maayo gyud na siya mga kababayan. Muna nga sige mi og panghangyo nga testingin ninyo kay karong panahona tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga ako moingon kaninyo. Testingin ninyo kining Belongga Gold. Kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mao ka na ang mga major na matabangan aning Belongga Gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Mao na nga, dili lang og rayuma o arthritis kanang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pod ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa, mo nang ingon na mo, kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibawan kung unsa ka-epektibo kini. Usahay, magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin, balhin gyud na mo ang oras ani para siguruhon lamang gayud nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa ka maayo kining Belongga Gold. Sulay ra gud ninyo mga kababayan ang atong mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita o daghan kaayong salamat. Ako po si Mami Joy.

Mga kababayan, gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Ayaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music. Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon. Condition ba sa panghuna-huna? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay maokin ni ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah! Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach og liver no, paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kaya ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilainlaing nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Joy FM.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto kayo muna, agyod. Pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax na ba? Ya, ako, mabarag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mom.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulayin na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Enjoy FM. Enjoy. Enjoy the music.
4: Joy FM.

0: get it. Let me see you get it. Oh.
1: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
2: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, ako ang mabord. Halos di naman mapalong, pre.
3: Masang ipatake mo saya?
2: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in town si Marinemo, pre.
4: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika. Ooh.

0: Prince.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo ay hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, kapanghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo. No, kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo ka mo nga ginaawhag. Nasulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system o batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba niya ako, mabord, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taong si Marinemo, please.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa ato ah. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mog too. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo ay hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na asa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, oh, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayo mga mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold, mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya, suway rag yun. Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian ng mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy na dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo kamo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Namo, so ayan na lang ninyo ang Yaki Herbal Capsule. Gituyo gyud sa Yaki Laboratory nga ihatag ang tanang nutrients nga gihimong premium and quality aron dili masayang ang kwarta sa taong motomar sa Yaki Herbal Capsule kay mulig-on man ang iyang immune system kun pang depensa. Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinocot, Cebu City kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kay akong kilid tapos like inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, umbot ko ang sa inong kanato. Yelo akong ihi ba? Tulo ka kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit ka kusog piti kong kasing kasi lumukurog na ko di ko kasabot. Miti ko ka ng Yaki ning okay na makamina. Munang karuan lang wala ko nagparwala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Uy ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Salamat po.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre, atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dandalandan. Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. And siyempre, sa lahat po na ginagawang background ang ating stasyon, maayong hapon and welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong pumelo Joy hanggang alas 3 po ng hapon. Wala pa din po ang ating mami, kaya kitagi hapon uban-uban hangtod alas 3 karong adlaw nga Webes, August 27, 2026.

Maganda syempre sa mga gustong magpadala ng kanilang mga mensahe ang ating Facebook Live, Joy FM 102.3. And of course, binabati po natin ano, lahat ng ating mga ka-joiners na nag-celebrate sa ilang adlong natauhan karong August 27. Maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthday stickers. Syempre sa mga nag-a-anniversary din po dyan, maligayang pagbati din po sa inyong lahat dyan. Ano? Alright, 9 na minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

1:23 ng hapon mga ka-joiners. Hello kay Nora Langkuwas mo malayag din ha no. Shout out nato diha sa Barangay Kigan South UP ang Langkuwas family and Mumalayag family especially sa Sebio family. Diha sa Pandan, South UP na lagi nakikinig. Linlin, asawa niyang si Al-Al Sebio. And mula kay Mama Nora Langkuwas, mamalayag ng Saudi. Linyang Lin, good afternoon, Mami. Shout out dito sa bahay. Watching from Matalam, Makilada. Shout out po nato yung mga kauban din na si Tanggol, Gingging, Jean, and sa kabilang bahay. Salamat. Request ng song, Paano Kaya by Jessa Saragusa. Salamat. And God bless.

afternoon, Mami. Request po ako ng song Minsan Lang Kita Iibigin ni Juris. Thank you so much po. Hello kay Limindog Charis. Shout out diha si Ihang Uyab. Sa Lapinigan as na ano? Jan Magno. Salamat po sa pagbasa. Ayan, healthy love life si Charis. Ngayong hapon, ug daghang salamat sa pagpaminaw ha. Alauna 24 ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 1:37 in the afternoon, mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Hasnado. Maying hapon, kina Tikson Takilid Ali from Siento Trienta. Mayang pagkaminaw. Hi, Renalyn Magno. Greet lang sa mga chikiting, diha. Judy Ann Magno

19 wakas. Thank you so much. Og hello kay Michelle Gavino Magbutong. Good afternoon. Hello sa Gavino family and Kaipok family. Ay sa mga taga Kaipok from Gavino Shell. Limindog Charis. Ayan, parang tapos na itetch. Maayong nga pagpaminaw. Good afternoon, Mami. Pahingi ng advice. My boyfriend po kasi ako, Mami Joy. Pero sa totoo lang, hindi ko po siya mahal. Oy, nag-uyab ka pa, Day. Dahil mas mahal ko po yung dating boyfriend ko na kababata ko rin, Mami. Hanggang ngayon ay may komunikasyon pa rin kami nung ex ko. At alam ko na itong present boyfriend ko ay talagang mahal ako. Hindi ko lang po talaga magawang ibaling sa kanya ang damdamin na ibinibigay ko sa aking first love. Ano bang dapat kong gawin? Maraming salamat. Okay, hello po. Maying hapon din na sender. Mauna siyang ginaingon na to. Nga kung mapagay ka ka-move on sa imuhang ex. Ayaw dayon pag-sulod sa usanapod ka-relasyon. Sama sa imong gibuhat ka ron, di ba? Ay, nag-boyfriend ka. Unya, maingon ka na boyfriend mo siya pero hindi mo siya mahal. Unsa day ka day? Ganun imo man siyang gisugot, di ba? Unsa to siya? Ginawa mo siyang panakipbutas para makalimutan mo yung ex mo? Oo, napaka-wrong. Very wrong, girl. Bitaw, oy. Ay, nako. Alam mo, kung talagang sure ka na wakay feeling sana sa imuhang present boyfriend, mas maayo nga, imuha na siyang i-let go, ha? Oo, bulagig tarong. Kay naging kayo man, bulagig tarong, ha? Naging kayo ng tarong. O kasi kawawa si boyfriend, di ba? Liman ka, nafe-feel mo, nakikita mo yung mga effort niya, yung pagmamahal niya sa'yo, unya. Ikaw, maingon ka, guwa pa ka ka-move on sa imuhang ex. Ay, may pag-imong bulagan na imong present, ha? Oo, tsaka wag mo na rin isipin si ex. Kay watakabalo ka na imuhang ex, na malipayon na sa uban, malipayon na sa iyahang present girlfriend pod karon. Nakalimtan ka na niya, daw may komunikasyon kayo, pero hindi nangangahulugan na same feeling pa rin yung meron sa inyong dalawa. Okay? Tsaka, ay naku, paano kasi makakapag-move on sa imuhang ex kung palagi ka pa rin nagko-communicate sa kanya, palagi ka pa rin nag-a-update sa kanya. Ay naku, day, nahita yung kag-problema ni mo. Kaya kung ako ni mo, ha girl, kung hindi ka sure sa imuhang present boyfriend o bulagi siyang tarong, unya ay napag-communicate si imuhang ex, kaya basigna na po nahilain. Unless, manguyab siya usab ni mo, mag-effort ba, basta anak, good, lahit na po nang siyang storya. Pero sa pagkakaroon, i-relax sa imuhang huna-huna, bi, i-relax sa imuhang dughan, ha, pagpuyo sa. Ayaw sa sigig kanang panguyab nga di man di ka sigurado sa imong gibati. Diba? Sige kag boyfriend. Nya, maingon kag hindi mo siya mahal. May lisod pod, no? Mag-date-date mo si imong uyab. Nya, wa ka nalipay. Diba? Mag-holding hands mo. Siyempre, mag-ano siya sa imo, ha? Maglambing-lambing siya. Nya, wa ka nahigugma. Lain na pod sa feeling sana. Uy, unsa lang siya na pinugsanay. Oo, kaya ayun na. Oo, iunohan na imong uyab, ha? Bulagi nagtarong. Nya, ikaw, relax pag ginawa po doon. Imuha sa imong kaugalingon ang imuhang higugmaon sa pagkakaroon. Mo, gina ako ma-advise sa imuha, ha? Anyways, yun na yun. Maraming salamat din, ha? Good afternoon kay Ariel Pagpag. Shout out kina Angelica Pesukan, si Roll Pesukan, si Brian Pesukan, si Papa, si Mama, si Renz Pesukan, Argeline Pagpag, tahanan po. Saan daw? Basig request na sa tahanan, no? Alright, 1:42 in the afternoon. Mga ka-joiners!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ta mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kasagaran mga higala, lisod matino kung unsa ang hinungdan nga nagasuka-suka ang pasyente. Kung magpakonsulta sa doktor, iyang siron kung unsang imuhang mga nakaon, nganong nagsuka ka. Oo, siron sab niya kung kapila ka nagasuka o kung kinsa ang mga tao nga naa sa imuhang palibot kay basin natakdan ka sa mga balatian sa imuhang katapad. Ang ubang doktor himuundayon ang physical nga examination kay basin tungod sa pagsigi o suka nakasinati ka na og dehydration. Basta na dehydrate na gani ang usa ka pasyente, maglisod ang nurse og tusok sa ugat aron matauran og dextrose. Muunlod na ba ang mga ugat kay dehydrated na? Ang uban nga mga test ipahimo sa doktor aron masuta gyud ang hinungdan sa pagsuka, mao ang pagpa-examine sa ihi, dugo og x-ray. Human masuta sa doktor, murisita siya og tambal nga kinahanglan dayon nga tumaron. Human masuta kana sa doktor, kung wala ka pa nakapa-check up sa doktor, dunay mga remedyo nga mamahimo nimong buhaton aron maundang ang pagsuka-suka, inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mas maayo ka ng inadlaw o lukewarm, di ba? Init-init gamay ba? Kay aron pod mainitan ang tiyan. Kung dunay sabaw sa gulay, isda, mas maayo aron malikayan ang dehydration. Kaon ka ginagmay, kanang kaya ra sa imuhang ginhawaan mga higala. Likayan ang pag-inom sa soft drinks kay do na kini acid nga makapasamot sa gibati. Ayaw pod kaon sa mga mamantika nga sudan o uban pa nga mga pagkaon nga mga fatty foods nga ginaingon. Human ka ni kaon, pagpahuway, pagpaghigda nga nakataas ang ulo o nakasandig. Inana mga higala ha, timan-an na to. Mas maayo usab nga mutumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol kay nasuta sa daghang mga pagtuon o nasulayan sa mga pasyenteng gipailawm sa chemotherapy. Nakatabang kanila ang pagtumar sa luyang dilaw o kaning Bilongga Gold. Inana ka importante ang Bilongga Gold mga higala. Sama sa mga nauna natong mga programa, nagadaghan kaayo ang benepisyo nga ato ang makuha aning Bilongga Gold pinaagi sa luyang dilaw. Kay kining luyang dilaw nga maoy sod sa Bilongga Gold o sagol, dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, sama sa akong gisgutan ganiya, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Nasayod ka ba nga kung mapadayon ang pagsuka-suka sa pasyente, mamahimo niya kining ikamatay? Oh, kanang magsuka-suka, mamahibong ikamatay na sa tao. Ania ang mga timailhan nga kinahanglan na dahon sa ospital o ipakita sa doktor ang pasyente kinoy kung 24 oras na ang pagsigi og suka. Na, gilaliman ka ng 24 oras, ay nagpaabda oy. Ikaduha, kung ang pasyente nakasinati og pagguot sa iyang dughan, nagalisod og ginhawa ba? Inana na siya. Ang ikatulo, grabing kasakit sa tiyan nga gibati. Nagahalap ang pananaw, nagapanglipong, taas ang hilanat, nakasinatog stiff neck og musuka human mukaon. Ayaw baliwala aka na mga higala kanang maong sintomas aron dili maulahi ang tanan. Lisod gyud kung maigo na sa balatian, maong mas maayo aron dili basta-basta magkasakit, maayong pakusgundaan ang depensa. Kini ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule mga higala. Ang nakanindot manggod sa Bilongga Gold, tungod sa kataas sa antioxidant properties ni ini, mapagawas niya sa lawas ang mga toxic na hinungdan sa daghang mga balatian. Timan ininyo ha, ilabi na kung nagabati na gyud ka og kasakit sa imuhang mga lutahan, kanang mga joints nimo, sakit ang imuhang kalawasan, aduna kay mga bukol-bukol, naku mga higala. kanang ingon nimo na kay mga arthritis, di nakatindog, di nakasakag hagdanan, ayaw na gyud pagduha-duha, bilongga gold ang imuhang gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Gini na lang ka kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Chrissy ni Afternoon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon po. Pa-play po ako ng song All or Nothing. Thank you so much. And hello kay Mama Nora din ha. Request daw siya ng song Destiny alay sa iyang husband sa Manila nga nag-work, si Jonathan Mumalaya. Ingat lagi sa work and shout out sa iyang wife. Oo, ay ang pag-shoutout mo sa iyang wife, si Mama Nora.

kay Paul Angka ba yan? Or Angka ba yan, Ma'am, ano? Mama Nora? Yun lang kasi yung lumalabas dito, no? Hello kay Renaline Magno. May hapon. Kay Memarlene Manda. Gabriel Duway Malin. Gia Jesun. And from Renaline ng Bangkero ha. Hello sa mga taga-Lapinigan nga perming nagapamina. And of course, may hapon po daw sa iyahang uyab nga si Charis Limindog, Hannah Grace Magno. Ala, ala, ala. Ang ganiha, mo ba ni si Charis po ganiha nga nag, ano, bumati din? Amo ha? Hello, hello, may hapon sa mga healthy love life din na, ano? Labi na gayod sa mga nag-a-anniversary po ngayong araw, August 27. Maligayang, maligayang pagbati po. And, I hope na lalo pang tumatag ang inyohang relasyon, inyong dapita, ano? Daghang salamat. Good afternoon po. Pa-play ng song Destiny ni Jim Brickman. Thank you. Mayang hapon, Mami Joy. Request po sana ng song Mahal Pa Rin Kita. Rockstar po. Maraming salamat from Mark. Alright, alas 2:21 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Pinakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then di patumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya, then ganah na siyang kaon. Katura man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit, pika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Purmado lagi yung dating nato ron. Nakaka-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kapurma.
4: Ya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayo paluya-luya. Eh para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayun nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung kudan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik yung mong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
8: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
9: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
10: Me too, Kidiyaki Vitamins.
7: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
11: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
12: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas dos. 47 ng hapon, mga ka-joy. Mga ka-joiners, syempre, bago tayo magpaalam, hello kay Jim Jim Pisukan din ha, ang Alaminaw, ano? Oga, shout out na to ang Bungadon Family, Pisukan Family. Request ng song, ang daw, Mahal Ako Sa'yo. Para daw kay Jomelin Sugnuan. Ako, pasensya na sa song request. Pero wag na gitay oras sa anak ha. Umanapod na puhon. Chloe Lucero, may hapon. Hello sa iyang mama, Lilia Latimbang. Das sa? Ay, diha sa. Diha sa Barangay Gubatan Magpet. Nga naminaw sa atong programa. And the request ng song. Ayun, wag na gitay oras sa anak ha. Watching from San Andres, Catanduanes. Jiriel Moana, hello sa iyahang uyab diha sa Pantuyan, request din siya ng song Mahal na Mahal Ka. Ayoko, pasensya na po talaga sa mga song request natin mga ka-joiners, kaya di na good na nato ma-play, kaya wa na good tayo enough time. Pero maraming maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Of course, Lunes hanggang Biyernes po yaan, and tuwing Sabado naman ang ating dedicated to you with Mommy Joy. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre kasama po natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dan Dalandang. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat.

0: Brava!
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki!
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pod ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: C-H-I-K-I-L-K.
0: The best kami.
2: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Shagdan.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wa gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko sa iya?
1: Ganado, ala sila, matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: TGFM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Dili na problema ni Judy Mingano, taga-ugalingan Carmen Cotabato, ang pagsakit sa iyang puson sa panahon sa iyang regla. Kay manghaplas man siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Dugay na gud nako na kuan kaya nagaantos sa monthly period. Sakit kaya nga, ulami kay ihilak, ulami ituwad nga. So, igagaw, gana siya nga, itry lang kita ang produkto ninyo, Yaki Herbal Oil. Moto siya kuya, gitry na ako, then gahaplas kay ko kuya, gipaningot ko kuya, then muna to, hinay kawala ang sana.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Tang na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pila ka bulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpakolonix.
3: Nahubag akong tiil tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kuan daw na doy ko ng akong atay, napadaw-SIT. Tapos na-stage 2 sa ako ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilonggas.
1: Karon
3: nakaluis sa Ginoo. Ayon na yun. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Sayod ba ka sa mga nahitabo o sa imong paligos? Nasayod ba ka sa mga nagulang mga balita na adunay kalambigitan kitang yanong katawahan? Matod pa nila, alao ang mga masayod. Kakakaroon, magadalit ka ninyo ni Ini Tulumanon nga maghahatag ka ninyo sa mga nagunang mga panghitabo. Sulod o gawasang dakbayan, anya na ang kasayuran. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Renz Sumalino, kasayuran. Sa iyo mga panghitabo, ang labing labas ang mga nagbungasik nga mga balita. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. O karoon, anya na ang inyong anchorman, Renz Sumalino.
5: Sa itong oras sa Joy FM, Panggilbi, alas 4 sa 6 na.

Hola, ¿cómo está? Welcome, nos vamos a la enjugna sa to ang programa ang kasayuran. Kaya rin sumalino, gyapunin yung higala, amigo, kapitig balita. Tinig gyapun sa Joy FM Panggil Bay. Nalawig karon sa Tibok Misamis Occidental o Lanao del Norte. O gumang bahing sa Sambuanga del Sur. Majong hapon! Init kay ganina, karon na po, midag-om. Walang muuwan. Ang mga mag-uuma din sa may Lanao del Norte, Misamis Occidental, nangandoy tawag mag-uwan-uwan. Pero tinaging dugaya, punta ng liki ng taon ng yuta. Napiling mga basagan. Looy na giyod, ha? Pero dito sa Luzon, uyaw po dito kay nanggibaha, nanggilunok. Naingon nila lahi kita kahimtang kami. Pura dinis Mindanao, may ipikto ang katong hulaw ang giingon sa pag-asa. Sige lang, ginoor giboy mas labaw na ba na sayot. Sa ito ang kahimtang mga kasayot. Sa ito ang tinuon nga sitwasyon karong panahon. Bueno, sa dipata mga ato, sunahan sa mga headlines sa atong mga balita karong adlaw atong siren mga kasayod. Ato nandoon ng Ginoo pinagi sa mga pag-ampo.

Father in heaven. We praise you and we worship you because you are the God of all gods, the source of everything. And Lord, we are all nothing without you. Help us, Lord. Continue to guide us, to lead us. Sa paman Ginoo nining mga orasa, mga naminaw karon nga dunay problema, Lord, ikaw na may imbaw. Magiya maghatag og solusyon sa mga problema, kaayuhan sa mga baladiya. And heaven paman Lord, sa amo ang tibuok nasod sa Pilipinas. Daghan kay problema. Apan Lord, ang solusyon ani tanan ikaw lamang. Kay ikaw lamang ang Dios Ginoo nga nasayod sa tanang sinugdanan og sa katapusan. Sinugdanan og hantod sa katapusan sa bisan pasawa pa mahitabo. Nasayod ka ng daan, O Diyos. Lord, i-bless mo tanan mo mga leader. Tanan Ginoo, dinhi sa Misamis Occidental, sa Lanao del Norte, tibuok Northern Mindanao, lakip na tibuok nasod sa Pilipinas. This is our prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.

0: For our short meditation, let us continue to our series sa tema nga nag-ingon, Living a New Life Through Christ. Ngatong gibasi sa Book of Romans, chapter number 6. So this time, atong basahon ang chapter number 6, verse number 5. Kung nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, nahiusa usab kita sa iyang pagkabanhaw kay siya gibanhaw man. Kay nasayod kita nga ang atong daan nga makasasala nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron maglaglag kini ug dili na kini maulipon pa sa sala. Akong balikon mga igsoon o mga kasayod ang atong series of the week sa atong tema, Living a New Life Through Christ. Remember nga di ka makahimo pagsugod o kinabuhi ng new life through Christ kung wala kay pagtuo diha ni Kristo. Dapat na agyo kay pagtuo, kay ang pagtuo mao gyud pinakauna ay ha ang new life. Nya ang pagtuo pon magsumikad sab kini sa pagbasa, pagpamati sa pulong sa Ginoo. And this time nakalabay nga adlaw atong na sayran nga kinahanglan kita basayo that we are all did to sin. Patay na ta sa sala. Sa dili lang sala may nagahari sa ato ang kinabuhi. And this time also, we are united with Christ. Nahiusa kita diha ni Kristo. Atong pagkahiusa ni Kristo, muna naghatag ka na to o kabaguhan. Sa kinikadako nga grasya, nga din ikaw o ako, nakahimo gayon sa pagduol. Diha sa Ginoo, aron kita mahimong mausab. O mga bago, dili pinagis tong relihiyon, kundi pinaagi gayon diha ni Kristo. And after, we have a new life and hope. Dati bagong kinabuhi, o dati bagong paglaong. Ang atong pagkahiusa kang Kristo, dili matapos sa kamatayon lamang. Kung dili hantod kini sa ikaduhang kinabuhi. Mamatay man ta physically, ato na spiritual nga kinabuhi nga giandam sa Ginoo para sa tanang mga nagtuo kaniya. Dito makabuti mo maangko nimo ang eternal life. Tung sayran mga higala o mga kasayon nga ang kinabuhi sa tao, man ka mamatay, doon na tayo eternal life. Gitantanan, maayo dotan, doon na eternal life. Ang dili lang maayo, tungkol kay doon na eternal life, nga to sa kalaglagan sa lake of fire, doon na eternal life, nga puno sa grasyang kalipay, dito sa langit, nga giandam sa Ginoo. Sa samtang buhi pa kita, ginahala magkinabuhi kita, isip, mga binag-o sa Ginoo, usbo ng ato kinabuhi, pinagi sa gahom sa Ginoo, tungkol kay kita nahiusa, na ni Kristo. Okay, nabanaw si Kristo, ato na kita paglaom nga mga samaong pagkabanaw usa. Kinahanglan makinabuhi kita, karon isip bag-o ng tao diha ni Kristo. That's the powerful word of God today. Thank you and God bless.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Kumakatuo ba kay akong itlog na akong nakaritaw? Pagbutang na ako nga pagkakitan o mga 2 days. Naulian man. Kuyawan gani ang akong asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hindi ko ay na lang kay ayaw man sa Yaki. Ah, okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mauka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia Matalam Cotabato, sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
3: Oh, tinood si Roy. Mamay gigamit mo sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, nagawin man siya, sir. Maayo pong tulog ba? Eh, lagi ko saban, sir, ba? Ganado man kaon. At dili kisahon na, sir, Roy. Magtimi-timi kasagaran, sir.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM. Headlines.

0: Ta karong adlaw atong Siron mga kasayon. Atod nato sa maayong kabubuton sa Ethan Hardware. Nakompleto na sa matang sa mga construction materials nga atong gikinahanglan. Unya labaw sa tanan ilaosab nga gipasigako nga sila moy pinakabarato. Kung kolor of ang isgutan, atod kadto na sila kaugalingon nga planta. Ang ilang planta na imutan di sa may Purok 2A sa barangay Ribi Lala Lanao del Norte along lamang sa Nasya Salvador Road. Ang Ethan Hardware doon na po'y branch sa may Kapatagan, Diapos Baroy o iman sa Abdinha sa may Aurora Sambuanga del Sur. Pasa kung construction supply yung kikinahanglan, ato alam ninyo ang Ethan Hardware and construction supply ay sila kumpleto na alang sa tanan ng mga panginahanglan. Headline sa mga balita. Sa kwerpos kapulisan sa Sambuanga del Sur, usa ka single motor dito sa pagkadian aksidenteng na bangga sa likurang bahin sa multicab samtang sumulabi usaba. Usa ka lalaki nakadawat og nangawat og cellphone na dakpan sa kapulisan. Tanta dogan usab nga updates sa ato ang kwerpos kapulisan sa Ozame City, ang PNP Ozame. Matod pa gipailalom sa usa ka unit certification process activity. Samtang wanted sa kasong alarms and scandal ladakpan sa joint operation sa PNP Lanao. Shooter o active shooter drill o coordination meeting ipagayon sa Lala National High School Lala Lanao del Norte. Samtang Lala Norte MTV Circuit Race 2026 ipahigayon sa lungsod sa Lala karong Agosto 30, 2026. Laga pa sa mga headlines sa lungsod sa si Mayor Angel nanguna sa secret o security briefing alang sa 7th 1 Mindanao Scout Jamboree kay pagayon karong September 3 hangto September 7, 2026. Medical o security team magpa-lig-on sa preparasyon alang sa One Mindanao White Scout Jamboree. At samtang sa dakbay sa tanggob o sa ka-PWD sa Tanggob City nga naka-wheelchair, nga nakasubay sa kalsada, ginaugan ni Mayor Ben Canama. Ayan ah. Tanong ka pa mga headlines ato mga isyong isgutanan karong adlaw mga kasayod. Makatarungan nun ba nga dili hatagan o proyekto ang mga lungsod o barangay nga wala makapadaog sa usa ka politiko? Samtang usa ka beneficiary sa NFA nga nagreklamo, human kulang sa kilo ang bugas nga iyang napalit imbes na pulo, walo lamang kini sa iyang pagtimbang. Apan siya pagreklamo, giinan pa siya nga daot ang iyang timbangan. Dugang pas mga detalye sa mga balita, human lang sa pipila ka mga pahinomdom.
1: Wagtang na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pila ka bulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpa-colonix.
2: Nahubag akong tiil tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, andaw na doy ko ng akong atay, napadaw SIT, tapos na-stage 2 sa ako ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilonggas.
1: Karon
2: kaluis sa Ginoo. Ayun na yun. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
3: Yan ang Bilongga Gold mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Dako ang kalipay ni Juliana Largo, taga Malapag, Carmen, Cotabato, kay ang dugay na niyang giantos nga kasakit sa hubag sa iyang tiil, ang pagpanghaplas lamang sa yaki liniment oil, maoy nakawagtang.
1: Dugay nang giwas niya akong tiil. Kanang amot ang kanyang amurat, nagubag man sa kubitang libu-ubo ba yung alam diri sa kanang ibabaw di pagkalapalapa. No, kining sa tuway-tuway ba siguro, ayaw ra sa yaki niya akong itambal. Wala ka ganin na horos, maayo na. Kining tumbala kay Duwako sa ayo, maoy nakaayo sa akong tiil.
0: Yeah. Ang yaki liniment oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
3: Oras may gala, alas 4:20 na dagna sa hapon. Maing balita usab sa tanang mga lumulupyo sa nagbayad sanggob o tanang mga bisita. Yes, sa barangay Huyuhoy, Tanggob City. Matod pa karong adlaw, opisyal nang gibuksan o nagpahigil o soft opening ang Huyuhoy Stop Shop o sa kabag-ong lugar nga inyong mahimong hulungan, pahulayanan, kaunan o palitan sa mga pasalubong samtang nagbisita sa Huyuhoy. Ini sa Huyuhoy Stop Shop, adunay comfort room alang sa mga sa inyong convenience o adunay nagkanalaing tindahan o serbisyo sama sa Highlander Souvenir Shop. Para sa inyong mga souvenir o remembrance gikan sa Huyuhoy, Region Sari-Sari Store para sa inyong mga giginahanglang snacks o guban pang mga baligya. Sodel o Sordilias Cafe and Sikwati. Then mahimo kamo makapahuway samtang nag-enjoy o sa kape o init nga Sikwati. So siyempre sa ang Huyuhoy Pasalubong Center para sa mga gusto mo palit o pasalubong alang sa pamilya o mga higala. Sa umulabay mo dito, hapit mo dito, mamasyal o mga bisita sa Huyuhoy. Ayaw kalimot, paghapit sa Huyuhoy Stop Shop. So, opening karong adlawa, suportay na to ang lokal nga negosyo o produkto sa barangay Huyuhoy. Huyuhoy Stop Shop. Pinakabagong stopover destination sa Huyuhoy. Yun. Congratulations na, Kapitan Dundi Fiel. Diha sa barangay Huyuhoy, Tanggob City, mga kasayod.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
3: Sa ato ang mga balita karong adlawa, mga kaigsoonan atong Siron. Shoutout dyan may hapon ni Dudo Onto nga naminaw. Karong orasa, mga kasayod. Atong Siron ang mga balita gikan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Ato ba si Mayor Tata nanguna sa security briefing para sa 71 Mindanao Scout Jamboree. Nasugda na karong September 3 to 8, 2026, hanto sa September 7. Ang detalye itong Siron pinag-isab ni Mike Navarro. Mike, go ahead sa report.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Nakatudo na karon ang preparation sa provincial government sa Lanao del Norte o sa municipal government sa Lala alang sa 71 Mindanao Scout Jamboree nga paghimuon sa lungsod karong umaabot September 3 hangtod 7 ning tuig. Gitambungan ang usa ka security briefing nga gipahigayon dito sa Camp Obedensya sa Pindulunan sa mga representante gikan sa PNP, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Municipal Engineering Office, Provincial Engineering Office, PNP SWAT, SAF ug uban pang mga security forces. Lakip na ang mga kapitan sa Barangay Tinasas, Barangay Kabasagan ug Barangay Pindulunan. Si Mayor Angel Tatayap ang nanguna sa maong meeting, kauban si Police Colonel Arnold Lau, ang chief sa Provincial Civil Security Unit. Giisgutan sa maong briefing ang mga ruta nga agian sa mga delegado ug ang pagdumala sa trapiko aron malikayan ang congestion panahon sa Jamboree. Lakip sa mga nasabutan ang pagpatuman ug mga one-way traffic seam sa Barangay Abaga, Tinasas, Lanipaw ug Barangay Kabasagan Road. Naglatag na usab og mga designated parking areas ug gisubay ang mga lugar diin ipigayon ang nagkadiyang kalihukan sa Jamboree. Sumala kang Ralph Sion, Boy Scout of the Philippines Lanao del Norte Council Scout Executive, kinaana-ana sa kapin 4,000 ka mga delegado gikan sa nagkadayang probinsya sa Mindanao ang nagparehistro alang sa maong kalihukan. Samtang gibutyag ni Boy Scout of the Philippines Lanao del Norte Provincial Scout Vice Chairman Domingo Sakote nga ilang gilauman nga musaka ngadto sa 5 hangtod 6 kalibo ang kinatibuk ang partisipante sa maong jamboree, apil na ang ilang mga ginikanan. Nang hinaot usab siya sa kooperasyon sa katawhan sa lala ug sa tibuok lalawigan aron mahimong malinawon ug hapsay ang maong kalihukan. Nagsanay puwersa na ang Municipal Engineering Office, Provincial Engineering Office, PNP SWAT, SAF, Philippine Army, PDRIMO ug uban pang mga security forces aron masiguro ang seguridad, kaluwasan sa mga delegado ug hapsay nga pagpadagan sa trapiko sa tibuok panahon sa 7th One Mindanao Scout Jamboree. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
3: Daghang salamat Mike Navarro sa maong report.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
3: Balita ang hatod natos may kubuton sa Ethan Hardware and Construction Supply. Nino de karon sa Ethan Hardware kapatagan main branch o diya sa may Barangay Ribi, Borok 2A, San Isidro, Barangay Ribi, Lanao del Norte. Diya sa may planta sa Kulurof, mga igala. Barato niya kay Plantagon, ha? Katong mga nanginhanaw ng problema, may gala sa kining construction na materials, ha? Di namo ba problema pa kay nana diha ang Ethan Hardware and Construction Supply nga kompleto na sa tanan ninyong mga gikinahanglan. Dugang pa sa atong mga balita karong adlaw, mga kasayod. Sa atong mga balita gika sa Cuerpos Kapulisan sa Zamboanga del Sur, ato unahon pag-update, ha? Kasad by si Ronald Franco, usa ka single motor dito sa Pagadian City, as dito may bangga sa multicab. Samtang sa Mulabi, usap usa ka lalaki nga nangawat og cellphone, timbog sa kapulisan.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Dito sa mga natala sa police battle, dinunan na to ang natala sa batan sa dito sa Pagadian City. Nakangkon og mga samad ug bunog sa kalawasan ang usa ka 18 anyos nga babae nga usa ka back rider human aksidente nga dibangga ang gisakyan niini nga motorsiklo sa likuran bahin sa usa ka multicab samtang nagbekini sila dito sa kadalanan sa may barangay Belangasan Pagadian City sa 4:35 ang takna sa nakalabay nga hapon. Basta ang inisyal nga investigasyon sa pulisan sa Pagadian City Station na sila nga usa ka kundabita ng motosiklo ang gratas kini sa maong dalan diin na sakay nini ang driver o ang biktima din aduna po'y multicab na nagbihi, naguna kanila o paring nagbihi sa parehas nga direksyon. Apan sa wala dama, kalit nga mibangga ang maong motosiklo sa likurang bahin na sa maong multicab tungod sa kasusog sa maong impact na lagpot kining mga biktima sa gisakyan nini ng motosiklo o dali usab kini nga gidla dito sa Hamilyarin Hospital para sa dili ang medikasyon samtang ang driver sa motorsiklo ug sa multicab ug ang pasahero nini ang wala ra sa bakini sila nga unsa ka sentensya sa pagkaon kini nga driver sa duha ka mga driver ug ang mga sakyanan ang gidla dito sa Pagadian City Police Station. Dito sa lungsod sa Mulabe, usa ka lalaki nga nangawat kini puwerta ug cellphone sa usa ka sari-sari store dito sa 666 sa barangay Bakugyon Mulabi sa Mugan del Sur mula sa 5:30 ang takna sa hapon kagahapong adlawa ang walay swerte nga nadakpan kini sa gisakpan sa kapulisan sa Mulabi Municipal Police Station atol sa gisak dot force operation ang ginakpan usa ka 30 anyos nga lalaki ug residente kini sa Hulu-Hulu. Sa timong investigasyon na sa kamisikiran nga samtang natulog ang sinintag-iya nga 65 anyos sa mong sari-sari store, ipahimuslan kini sa suspect ang mong kahigayunan o iyang kuha ang kwarta nga makasinit 2,000 pesos o gusto ka Samsung na cellphone o sa mong tindahan. Apan, wala suerte nga nakabantay kini iya sa mong tindahan. Hinugdan nga dali sa piningay ang panabang. Dali sa narespondi ang mga kapulisan sa mulag police station sa mong pangitabo o sa pagbigay ng hot force operation na nadakpan na kini mong suspetsado din sa pagkaroon na ang nasaya sa kusulia sa mulag municipal police station o nga na-recover sa iyong posisyon ang kwarta o ang cellphone nga iyang kipuha. Pagilipat tamo yung sitka 7 sa Mugirtag, happy birthday kang Ronnie Franco nga mag-celebration birthday karong adlaw. Kung ito nung 7, this is Franco reporting.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
3: Daghang salamat, Ronald Franco! Tugang ba sa update sa itong mga balita karong adlaw, mga kasayod? Ang Lanorte NTV Circuit Race 2026 League 2 ipahigayon sa Lala Municipal Ground karong Agosto 30, 2026. Nagka-standby na usab si Mike Navarro. Mike, go ahead sa report.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM. Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
3: Natutunan si Mike Navarro na wa ang signal. Tadugan pa sa itong mga detalye, mga balita karong adlaw, mga kaigsoonan. Usanay sa magipangandaman po diya sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Na si Mike.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM. Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Dawa ang signal. Dugang pa sa atong mga balita atong Siron, karong adlaw mga kaigsoonan sa atong programa.

0: active shooter drill gan o coordination meeting ipaygayon sa Lalan National High School. And magkagahapong adlaw o nakalabay ang adlaw ang Lalan National High School Maranding Lalanao del Norte ang usak ka coordination meeting o simulated active shooter drill isip kabahin sa pagpangandam sa tunghaan batok sa posibleng emergency situation. Itambong sa mga kalihukan ang mga representante gikan sa lokal nga kapulisan, barangay council o school administration uban sa ubang pang importanteng stakeholders. Tumong sa maong kalihukan nga mapalig-on ang emergency response protocols. Pag-usap usab sa koordinasyon tali sa nagkanalaing mga ahensya o masiguro nga ang adunay klarong pamaagi sa pag-responde kung adunay seryosong hulga sa emerhensya sulod sa tungaan. Pinagi sa simulated active shooter drill, isukod matod pa o gipractice ang kahandam sa mga responsableng personnel sa pag dumala sa posibleng emergency situation, lakip ang coordination sa kapulisan o school authorities. Imugna usab ang sa mga kalihukan ang importansya sa preparedness, paspas nga komunikasyon o hapsay nga koordinasyon aron mapanalipdan ang mga estudyante, matutudlo, school personnel o guban pang tibuo komunidad. Among simulated o simulation o salamang ka-drill o practice o dili aktual nga insidente. Pinagi sa padayong pagbansay sa koordinasyon, gilauman na masapalig-on ang kaandam sa Lala National High School o ang mga partner agencies sa pagtubag sa bisan unsang emerhensya o mahimong mahitabo.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Nagtadugan pa sa kwerpo sa kapulisan, nasikop sa inusang operasyon sa kapulisan ang usa ka 48 anyos nga lalaki. Kaya doon ay warrant of arrest tungkol sa kasong alarms and scandal dito sa barangay Maguong, Linamon, Lanao del Norte. Kilas kapulisan ang nadakpan pinaagi sa alias Iving, 48 anyos ulitaw o sinite krisang sampit ng lugar. Tumala pa sa Lanao del Norte Police Provincial Office. Gihimo ang maong operasyon pasado alas 5:25 sa hapon to nakalabay ng Agosto 25 dito sa Prokto A Barangay Maguong. Ang operasyon ipaygay sa tracker team sa 1st Provincial Mobile Force Company o sa Linamon Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company, Lanao del Norte Police Provincial Office o 10 OPIF Regional Mobile Force Battalion 10. Gidakop si alias Iving pinagi sa warrant of arrest tungkol sa paglapas sa Article 155 sa Revised Penal Code o Alarms and Scandal ubos sa Criminal Case Number 25-232. Ang warrant gipagawas ni Judge F. Bertolvio o Bertolfo Imino Dahawa sa Municipal Circuit Trial Court, 10 Judicial Region, sa Branch 2 ni Edon Nakalabay, September 15, 2025. Dinulay piyansa ang rekomenda sumala pa sa police update. Uman sa pagdakop, itala ang akusado ngadto sa Linamon Municipal Police Station alang sa documentation o proper disposition. Samtang giday usab ni Lanao del Norte Police Provincial Office, Police Director Colonel Leo De Leon Suwa, ang mga personnel nga naapila sa mga operasyon tungod sa ilang koordinasyon o paningkamot sa pagdakop sa mga wanted person. Dahil usab sa opisyal, ang pagpadayon nga gipakusog nga manhunt operation sa tibuok probinsya sa Lanao del Norte, samtang giawag ang mga wanted person nga voluntaryong mutahan lang sa otoridad at tubangan sa ilang mga kaso o tubangon ang ilang mga kaso subay sa maong balaod. Ipasalig usab sa Lanao del Norte Police Provincial Office nga padayon ang ilang kampanya batok sa wanted person isip kabahin sa pagbintinar sa kausang kalinaw o siguridad sa tibuok probinsya.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Samtang sa dakbayan sa Ozamis, mga kasayod, may pelon karong adlaw Agosto 26, 2026 kagahapon adlaw kini ang Ozamis City Police Station sa gipaygayong entrance briefing alang sa unit certification process isip kabahin sa pag-assist sa performance o kalidad sa serbisyo sa kapulisan. Ipangunahan ang assessment o briefing sa Regional Technical Working Group sa PNP ubos sa pagpangulo ni Police Colonel Elias D. Damhampak tubay sa direktiba ni Police Brigadier General Aaron E. Mandia, Officer in Charge sa Police Regional Office 10. Tumong sa unit certification process nga masusi ang performance accomplishment kaya programa operational practices sa Ozamis City Police Station. Lagip ng epekto niini sa serbisyo ngadto sa komunidad. Kabahin sa kalihukan ang impact validation pinagi sa focus group discussion aron mas mapalig-on ang organizational performance o pagpatuman sa mga tumong sa PNP Patrol Plan 2030. Kihum ala usaba nga pinagi din mas mapalambo pa ang accountability, transparency, operational efficiency o kalidad sa serbisyos kapulisan ngadto sa katawhan.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Sa pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa pag-umangko ni Neneng Basay, taga New Panay, Santo Niño, South Cotabato, dali ni kupos ang hubag sa iyang itlog.
3: Ang iyang bukol na kuya, 22 anyos na kuya. Dasun, ang mutugin taklan, gustang Yaki oil kuya. Dasun, nag-amat-amat kuya sang gakupos. Subong waay na nagbakal ako ka capsule sang ipainom lang sa sang isa kasimana.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Alas 4:38 ng tagta sa hapon. Nag-standby na si Mike Navarro sa Cuerpos Kapulisan or sa Lungsod sa Lala. Ilimit kalabutan sa Lanao o Lan Norte MTV Circuit Race 2026. Ngayon pa'y gayon diya sa may Lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Mike Navarro, go ahead!
1: Narito management ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Human ang daghang mga mountain bike enthusiasts nga moapil sa Lan Norte MTB Circuit Race 2026 League 2 nga kabahin sa Kapatid Sports Program nga ipahigayon karong Agosto 30, tuig 2026 sa Municipal Ground sa LGU Lala. Ang maong kalihukan giorganisa aron mapalambo ang sports, kahimsog ug aktibong partisipasyon sa mga atleta sa koordinasyon o sa preparation sa maong kalihukan. Apil sa coordination meeting ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Municipal Health Office o Municipal Police Station aron masiguro ang kaluwasan, medical assistance o seguridad sa mga partisipante. Apil usab ang traffic management, emergency response, medical support, security measures o uban pang gikinahanglan aron mamahimong hapsay ang dagan sa kompetisyon. Gidasig usab ni Congresswoman Amina Dimaporo ug Mayor Tata ang mga partisipante ug ang katawhan sa lalang nga suportahan ang maong sporting event. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
0: Daghang salamat, Mike Navarro.
4: Reporting.
0: Daghang

0: na kuno yung mga pagpili sa mga proyekto asa ipahimutang pero dili rason ang usa ka rason nga wala tungod kay wala mo butar ang majority sa katawhan diya sa barangay isaylo ang maong proyekto.
1: Dili di ay. Mura man kog nauso ni Ron Bay.
0: Kung government funded project kini kasagara matod pa magpili kini sa lugar, kinahanglang adunay klarong basihanan sama sa panginahanglan sa komunidad, approve development plan, budget technical assessment, gidaghanon sa beneficiary ug uban pang objective criteria. Dili angay gamiton ang proyekto isip pabor o silo tungod lamang sa personal nga politika nga konsiderasyon.
1: Mao dai ne ha.
0: Ang ako ang punto mga higala, naabay ni tabo pud sa inyong barangay. Okay, daghan mangung uban mahigala nga nagreklamo nga wa mangun mi nahimo ni among tulay diri kay di mangud mi supporter ang among mayor ni gobernador. Wa mangud bi na apil sa mga ayuda perminte giming iwit din he kay di mangubis butante ni mayor ang among kapitan. Duwa gibi maapil sa mga programa sa binong kaayuhan kay di magumi parihag kolor sa naglingkod ng mga official karon. Kay duna magusto lagi pang basihan sa mga tao nga ila o mga tao nga dili ila. Usa kadako nga makauuaw nga buhat mga kaigsoonan nga dili angay mahitabo sa usa ka public service. Usa ka makauulaw nga panghitabo nga dili dapat mahitabo o di dapat buhaton sa usa ka public servant, kumbaga. Iisip nga public servant, busa tanang katawhan, serbisyuhan kay public servant. Panahon sa politika, pwede ka mamili o kinsay imong pilion, harun hatagan, sa imong gustong ayuda nga gikas sa kagalingon ni mong pundo. Apan sa panahon nga nakalingkod ka na, wala kay katungod magpili o kinsay imong tagaan sa dili imong pundo ngay panghatag ngadtos katawhan. Mo na'y insakto mga higala. Okay, usahay manggod mga kasayod, magamit usahay ang mga ayuda gikas nasyonal pag-abot sa ubos ang na-priority katulpo mga kakulor sa mayor, kakulor sa gobernador o kakulor sa kapitan. Katong dili kakulor, intonses, wag yun na-apil sa ayuda. Perteng looyagin mga higala. Muna nga daghang naglaway sa mga ayuda kay wa lagi na-apil sa kulor sa politika. Which is dili gina siya mao og insakto nga pagkabahin tungod kay dili na og wala na giapil sa guidelines sumala mga kaisunan sa balaod. Una kung kamo diya wala na alakip sa mga ayuda niya ang rason tungod kay wa ka kabutar sayop na mga higala. Kung ikaw usa ka qualified ka nga mga beneficiaryo sa maong barangay, may katungod kang mo claim ana, kung may katungod kang mo reklamo ana. Labi na kung ikaw ang pinaka-qualified o niya ang na-appeal sa listahan katong dili qualified nga duol sa luwag kung baga pa.
2: Kasayuran Live Report.
0: Ako laning gisgutan karon mga kasayod, gumikan kay usa kini kapag pahinumdum usab ganto sa uban ng mga nanggilingkod ng mga official karon. Please ayaw ipakita ninyo ang inyong pagkabayas ngadto sa mga lumulupyo sa inyong barangay. Labi na kay nagsingabot ang barangay og iske eleksyon. Mo ni giingon nako mga higala, dapat patas lang. Usahay ra ba kay murag karon, murag madayon, murag dili kay nganuman daghan kaayo nang mga posibleng hisgutan na sa plenaryo sa Senado ang kalabot aning pagpostpone ning maong barangay og iske eleksyon. Ay matod palagi daw gusto nang lugwayan na po kasi sa upat himuon na pong lima katuig ang barangay official. Una kong ingon kag inang buntag nga dapat unta atong una palang hugna sa maong discussion ilan ang gikompleto ang tanan di kay gianam-anam og approve ra klaro naman kaing halata nga gipag ga delaying technique mga kasayod. Gihinay-hinay ramanta ani hantud mo abot 2028 ang barangay og iske election. Ipang ka na pila katuig na nagilingko na itong mga barangay opisyal. Ubang opisyal ba? Kapitan, gipangkapoy na bina sila. Labi na itong mga kapitan nga way gihimo silang barangay. Bumi pinakakapoy kay ng mga opisyal mga kasayon.
2: Kasayuran Live Report.
0: Ano sila? Kapoy din ang wakay na buhat. Sige, kapoy eh. Kapoy, sagang sa mga batiko, sa mga tao, sa barangay.
1: Unay kong giingon lagi na ba? Basta paita lagi. Unay kong giingon mga challenge na sa mga barangay official ha. Maayo kayo ang gibuhat ninyo kung nagservisyo mo sa katawhan nga walay gipili. Nagservisyo sa katawhan nga walay gipang palabi. Ang gibasihan katog yung qualified o dili qualified. Una pinakadakong challenge karon, di lang Misamis Occidental, Lanao del Norte, Sambusor, tibuok Pilipinas ning atong challenge mga higala. Kaya ba ninyo ning buhaton? Kung ga-survey mo din na sa inyong barangay, kung kinsa to mga qualified sa mga ayuda, base sa inyong master list ninyo, mas maayo siguro human sa ayuda, surveyho na po doon, itong wa pa kadawat sa mong ayuda, aron mo na po sunod ng pagkatagaan sa mong ayuda. Lain kayo ba, balik-balik ang pangalan sa namo mo na ilan ng barangay. Hinoon, doon ay mga posibleng rason nga nung wakan napin sa ayuda tungkol kay ang ibasihan sa ayuda karon katumang 2024 CBMS survey. Kung wakan na-appeal ato, ayun na padahom nga ma-appeal ka sa mga ayuda karon. Pero kung na-appeal ka itong maong survey, unya, wag ihapong ka na-appeal sa mga ayuda, doon na lain nga rason. Doon na lahi nga rason, nga posibleng personal nga rason ang mahitabo mga kasayot. Kaya posible nga politika o posible ba kang gidumtan ka o kaha, kaya tungkol kay waka ni suporta itong nagkalabay ang eleksyon, ay impas ka.
2: Kasayura Live Report. Report
1: 0981-642-5800. Tinood ka ng imong gisulti sir, doon na nahitabo doon sa among barangay. Giyod mi na apil sa ayuda, gumikan kay dili man may butanting kapitan. ako bitoy mamulitika, no? Ako yung ma-appeal sa politika. Di ko ma-appeal ng klase sa practice sa politika. Pabi na yung ko, kung ako'y mudagan o unsang official baka sa barangay, official sa lungsod, o unsang opisyala diya sa isip, matawag tang official o public official, di ko ma-appeal aning batik kay nga estratehiya sa politika karon. Kay batik yung laina paminawon mga higala inig pagkampanya, ako bubutaran ninyo kung inyo kung pilion, ako mo serbisyo ninyo. Unya ning lingkod na ang giserbisyuhan dai katuro pud ang iyang mga kapartido. Ato mga dili kapartido is naban. Ya naka dako nga makauuaw kay ang gidili niya sa idili niya kapartido nga di niya pwedeng tagaan, di man pud iyang kwarta-kwarta po sa ayuda gikan sa gobyerno nga gikan pus buhis mga tao. Okay na lagi unta kung manghatag kayo gikan sa imong kagalingong pundo, gihatag nimo nang tawhana, okay na mamili kag bisay kinsa imong pitagaan. Wala gug ako kung gusto ko manghatag og kwarta sa akong mga gusto na kong tagaan, wa magbuot og si tagaan ako. Ingon ko apilan nimo diri, magbuot ka di ko ganahan mahatag nimo. Ako muna ikaw galing ang pundo. Pero kung kuwarta sa gobyerno, gikan sa mga buhis sa mga tao, natural lang nga, wate piliyon nga hatagan kay di man na ato. Oo, wawin po kay pamalindungon mga higala nga, pili-pili pa ka, bura pong imo.
2: Kasayura Live Report.
1: Dari sa among barangay, sir. Hulgaon may, kung di dami mo butar, bawion ang ayuda. Ay magtuo ada, bakak na. Muna'y hulga sa politika mga kasayon. Kisa maguntay, sulayi ko nung bawi. Be, sulayi ko bawi. Ditagay ko pangalan ng politikuha nga mamawi kayo da. Pinuang mga way katungod ang politiko, way katungod ang mga public official nga naglingkod karon nga mamawi og ayuda kato sa mga qualified ng mga beneficiaryo. Pinuang na bay, ha? Di na siya tinood, di na siya insakto. Una, ako alam ninyong i-challenge mga katawan, ay pumusigig pa, duko, paalot lang din na sa inyong barangay. Tulay po magtingog po doy. Sige lang magpaalot. Sige lang magduko-duko. Hilom-hilom lang. Mahimong mudaghan ang mga abusado kung pamintitang magpaabusar.
2: Kasayura Live Report.
1: Doon ay reklamo sa Osaka nakapalit ko nun siya og NFA nga bugas. Ayon. Katubang tag 20 pesos per kilo. Nagpila manguna diya sa may Lanipaw. Lala Lanao del Norte. Karong murag abutang. Murag nakita na na kini ako na i-confirm ha. Nagreklamo ni siya mga kasayon kay mato pa nagpalit do siya bugas. Sa mga hitabua hinuon nga ang iyang bugas nga 10 kilos nga gipalit pag uli sa balay ang gitimbang 8 kilo ra may sud. Kunya iya ko nang gireklamo matod pa niya nga gireklamo niya nga ingon man ko nang dito sa iyang gireklamuhan nga Adao itong imong timbangan, kaya insakto mo ng among timbangan dire. Grabe ginang pagkadautan ng timbangan nga kaya 2 kilo ang nawa. At ito ipatubag, larohon ko na ito debe. Murag kinahalan ako mo anak dia sa NFA. Ulantaw ta dia, unsa ilahang pamaagi dia sa pag-release aning mga bugas ng tag 20 kilos na giapas sa mga dagha mga tao kabos. Na nangyewat in town, kaya magkakuha po in town ni ining maong barato bugas kaya maura na pag-itaw ni mapalit na ito. Di rabata kapit og 20 pesos ng kilos bugas ng tos merkado publiko. Kaya matok sa merkado, tag 60, 70 ang matag kilo. Mapalit ito bugas ng tag 20 pesos. Diha ragid aning NFA o guban pang mga lugar nga di inaa dito gipangbutang ang mga tag 20 pesos nga bugas. Kay unta kini nga programa ang giunauna sa mga tao dito sa merkado paliton, pero karon naalas mga pinili ang mga lugar. Una nangyayawat in town. Natukos po pangyayawat, din ako malikayan, may sigutan, may nunduman ako. Usa ka senior citizen, may pila dito sa NFA, dito sa Maylanipaw, namatay. Kaya samtang nagpila, nah, naligsa naman hinoon.
2: Kasayura Live Report.
1: Una, malipay ta, may gala ko, kabatinood itong ingon ni ABC President o Liga ng mga Barangay President Angie Iyap. Nga iya ko nung hangyood ang national. Nga o kumahimo, ipaabot na ang mga ayuda nga to sa pinakasayon, nga to sa barangay. Dili na nga pataason o pila ng mga tao. Diya kay, nadisgrasya na yung tao sa pagpila. Kumbaga pa, bringing the government program closer to the people. Dili kay, ang tao nga nangyay ayuda pa ang tuso pagtaman. Ang tuso daan na magkana, pagpila, lapit ibig ang tuso na. You know what, ay? Kanang magpila, antos na kadaanan, ay. Lalim nung magpila ka. Pero tungkol kayo nang ginahanglan ta. Go lang lang go. Patay mahimo, ana. Congratulations, Tangkob City, sa may Huyohoy. Nag-soft opening sila kaganina, mga higala, sa ilahang Huyohoy Stop Shop. Bagong lugar nga pwedeng hunungan sa mga turista. Mato mo dito sa Global Garden. Hapit mo ka dyan, diya. Kinaslay Huyohoy Stop Shop. Nais sila yung mga Highlander souvenir shop. Pag-uban pa ng mga inyong panginahanglan. Doon na po sa Ringel, Sari-Sari Store. Para sa inyong mga panginahan, mga snacks. Uban pa ng mga baligya. Cordelia's Cafe and Sikwati. Kompleto sa diha mga kasayon. Huyohoy Stop Shop. Yun. Ito nang utana ang Itan Hardware Construction Supply. Kompleto na diha. Naana sila yung mga gipang package mga ikala sa mga housing, roofing services, o guban pa. Sila may pinakabarato kay sila maoy dunay plantas color roof mga kasayon na wa na kailangan at tuon pa. One stop ka na dito sa may Itan Hardware and Construction Supply. Wa na ko tanoy! Handon og masabang tagda sabang istasyon. Renzo Marino, inyong higala, amigong tig balita, maadyong hapon.
2: Inyong nabati ang mga nagulang mga balita o mga panghitabo, mga isyu o uban pa. Sunod o gawa sa tundak bayan. Kasayura, uban ni kaubang Renzo Marino. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ποιοςεντά. Μόσι, μόσι, σίκι, γιάκι.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy. Uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang tonsil, dili sakit? Kung dili, usa kini ka parte sa atong immune system na siya ang tagasala sa mga bakterya o virus na musulod sa atong baba gikan sa mga nainom o nakaon aron malikayan ang impeksyon. Duha kini ka lymph node na naa sa likod sa tutunlan. Kung ang tonsils maimpeksyon o maghubag, ang tawag ni ini tonsillitis. Kasagaran, ang tonsillitis masinati sa mga bata o mga teenagers. Apan mataptan usab ang mga hingkod na ang kaning mga edara na. Ang tonsillitis makatakod tungod sa virus o bakterya. Timan eh ha, makatakod ang tonsillitis. Ang streptococcus maoy bakteryang hinungdan sa paghubag sa tonsil. Og baliwalaon, ang maong bakterya maghimo og seryosong komplikasyon kay mamahimong makaapekto man kini sa function sa kasing-kasing sa pasyente. Natanawa, tonsil lang makaingon ka. Naala sa likod sa tutunlan o niya di ay dakong epekto sa kasing-kasing. Ang hinungdan sa tonsillitis usama sa parehong virus nga hinungdan sa trangkaso o bakteryang streptococcus dunay virus sama sa Epstein-Barr virus. Mauusab ang posibleng hinungdan. Basta maghubag ang tonsil, kasagarang bation sa pasyente, maghilanat tungod ka na sa impeksyon. Maglisod og kaon, kay sakit man ang tutunlan, maong mawala ang gana. Sud sa 7-10 kaadlaw, pagkapagaw, baho nga gininhawa, ginatugnaw, sakit ang dunggan, sakit ang tiyan og ulo, sakit ang liog, nagahubag ang panga tungod sa lusay. Pastilan. Basta maglusay na di ay, dili na yun di ay basta-basta ka na, no? Grabe na yun di ay ang virus, ana. Inig magpa-check up sa doktor, pangangahon ang pasyente o makita ang paghubag sa tonsil o dunay batik nga puti o yellow o nagapula ang tonsil. Duha ka klase ang sakit sa tonsil, kini ang recurrent o pabalik-balik na tonsillitis o sa kini ka grabing sakit nga magabalik-balik sud sa usa ka tuig. Ang ikaduha nga sakit sa tonsil mao ang chronic o kaning nagadugay nga sakit sa tonsil. Mas mudugay kini kumpara sa ordinaryong tonsillitis nga dunay sintomas, dinugay nga pagpanakit og paghubag sa tutunlad og liog nga dunay lusay. Ayaw baliwala ang tonsillitis mga higala. Mas maayo kung nasinati ang mga sintomas, magpahiling dayon sa doktor aron matagaan og eksaktong tambal hilabi na sa mga bata. Ang mga katigwangan sa unang panahon, ang pasyente ila kana pakaunon og hilaw nga papaya nga gituslo sa aslom kaayo nga suka nga dunay asin. Mawala man pod apan perting sakita inigtulon kay gahi man ang papaya o kapayas. Gani dapat soft diet lang o humok nga mga pagkaon ang ginapakaon sa pasyente sama sa luga o aros kaldo. Kung hamtong na gani ang mataptan sa maong balatian, nasayod ka ba nga epektibong makawagtang niini ang luyang dilaw o turmeric? Ang luyang dilaw dunay taas nga antioxidant, antiviral, antibacterial o anti-inflammatory properties. Ang turmeric mauna ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na mga higala sa mga butika. Gituyo ka na paghimo sa Yaki Herbal Capsule aron usab specific gayod nga mapalit sa mga tao kung aduna sila'y ginabati na pod nga pagpanghubag sa ilahang lawas, halos di nakatindog, kay sakit kaayo, ang ilahang mga lutahan, adunay mga bukol-bukol, mga higala, kung naamo ana, ayaw na gyud pagduha-duha. Adto dayon sa butika, pangita og Bilongga Gold. Inim na ka na, makatulo sa usa ka adlaw.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo kaya ako, mabura, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in town, si Marinel mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Yoshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong bation, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung duna kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mautong muhubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil. Una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infeksyon sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka oy, inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag-toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede magamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab. Nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikay ng infeksyon, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na o limpyo gyud ka sa imuhang lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yun ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon, wala man ka nagpasagad, limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: C-H-I-K-I-L-K, oh! The best of me, Yaki.
1: Dili na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.
6: Figueiredo que tá no toque.
7: Por um pum pum, o máscara vai.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perfecto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay nahitabo. Basta sa pagkaputol diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Joy FM.

0: Ta.
1: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto kayo muna, agyod. Pero ugo yung mukhang mag-relax ka, relax ka. Kasi ako, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya matay. Pasalamat in town si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako ni

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Enjoy the music! All the hits.
2: All my favorite songs.
1: Hit music all day.
2: Enjoy.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay kuno sa iya?
1: Ganado, ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo di ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon Cagayan de Oro City kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
5: Anang talit ka kusang titik kong kasing kasi lumukurog na ko di ko kasabot. Nitik ko kanang Yaki ni okay na makuminaw. Munang karoon, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax mo. Di ako, maburag, halos di naman mapalong.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato. Kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: 1 year ko yaloy nga nagpaas ang ako ng sugar. Tapos, nang nakabati ko sa radyo sa inyong advertise wala sa Serpentina. First time ko nga inom ko yaloy, gina 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something.
2: Tapos?
5: Baba siya ko yaloy. Tested yun ang kaning kuan ko yaloy, no? Ang Serpentina ba?
4: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ganap ng alas 5:01 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayo nga buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa tulumulong tinig ng bayan adlaw nga Biyernes sa 28 na sa bulan sa Agosto 2026. Tawad ito makaabang na si tinig 43 sa John Andrew Tabogok. May nga buntag Panggil Bay, may buntag Misamis Occidental, may nga buntag Lanao del Norte, ingon man sa probinsya sa Cotabato, Maguindanao del Sur del Norte, sa Bukidnon, good morning. May buntag usaba sa Davao Oriental, diha sa Mati, good morning, good morning. May nga buntag sa tong mga kaigsunan usaba na sa Katiil, sa may San Isidro, sa Lupon, og sa Caraga, Davao Oriental, sa mga silingang dapit sa tong mga kaigsunan, mga mag-uuma, og mga mangingisda, mga higala. Sa mga teacher, kumusta naman, Chair? Kayod gyapon si Chair. Bisan pag unsang sitwasyon, mga higala, kayod sa gihapon, ang atong buhaton og mga himuon, mga higala. No? Kaya dili pwedeng di kita mo kayod. Good morning sa taga Bagumbayan, Barangay Bagumbayan sa Magpet Cotabato. Congratulations ha, mag-celebrar sila mga higala sa umaabot ang 33rd founding anniversary sa Barangay Bagumbayan. Oga kagahapon nakadawat oga award ang Barangay Council nga gipamunuan ni Barangay Chairman Dodong Delgado. Congratulations sa tibuok Barangay Council ug sa mga katawhan sa Barangay Bagumbayan sa Magpet Cotabato Higala. Yan na, tumangan ang unang mga headlines, mga balita ang masayran sa kinatibukan na sa atuang tulumulong tinig ng bayan at tangin ninyo mularga mga detalye ni ini mga higala. Headlines. Ito mga headlines sa kababay patay human gilutang sa usa ka tindahan diri sa Dakbayan, Skidapawan kagabi. Headlines. Samtang speakers bahin 47 anyos mahigala wa gyapon mo undang sa pagpayuhot sa illegal nga droga dito sa lungsod sa Makilala ang naaresto. Headlines. Dunay 15 anyos nga binatilyo nga naligo sa suba mahigala dito sa Alamado, Cotabato patay human kini nalumos. Headlines. Ampling guide kanunay ha, samtang duna pay rider mahigala nag-ala Superman. Sige. Ni bangga sa usa ka tulay mga higala, critical na itabo ang mga insidente sa Tulunan, Cotabato kagabi. Headline. Sa Dakbayan, Skidapawan, lalaki nilupad dito sa huda sa usa ka pickup truck human ni banggang gisakyan na nga motorsiklo, kaubanan ni ini nga angkas usab sa motor angol. Headline. Samtang doon na pa ilaing biktima nga pagpanglutang dito sa Tacoronga City nga kung diin biktima o sa kalalaki. Headline. Sa Mastura, Maguindanao del Norte, sa Marunusab, ang usa ka rider human kinigilutang sa wapamahilang sospek. Headline. Oga dito, Skit, Cotabato, Mahigala, lalaki nagpahiyota sa illegal nga droga na aresto. Headline. Pagdalag tuigan sa usa ka 14 anyos nga dalagita, nagresulta kini og tensyon sa usa ka eskwelahan dito sa Digos City. Headline. Samtang sa Tudela, Misamis Occidental, usa ka sunog ang nahitabo kagabi. Headline. Og bagong teacher og health worker muduga nga sa frontline services sa Misamis Occidental. Headline. Ipaligun sa mga higala sa Lalalanao del Norte ang seguridad o ingon man ang health o security. Headline. Samtang kaluwasan sa mga estudyante, ipaligun usab sa Mati City Police Station. Headline. Og dugang headline mga higala, lima ka bag-ong classroom sa Dorso Baganga, hapit ng mahatag sa LGU Baganga, og 461 ka mga mangingisda sa Caraga na kadawat og food packs. Headline. Italia sa mga balita mo, sunod na. Alas 5.08 ang atong oras.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga piyo sa kita mahigala, ayaw kalimti ang o ang kopyaki o okera. Okera gyapo na, no? Ani ang mga higala, pili lang ninyo ato mga kape sa Yaki mga higala.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko anak bitaw sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Asa kong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitaw mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
8: Para sa Pilipinas, 8 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon alang sa atong mga balida karong bundaga. Una, sa mga hanay sa atong mga balida, mga taho alang sa atong mga balidang international.

0: Una sa mga balita nga international karo nga buntaga, maadyo nga buntag nga nasa ato nga mga silingan sa maya Northern Mindanao, ingon man sa Davao Oriental, Caraga Region, maabot sa itong pagsibya. Good morning! Sa laray sa ato nga mga balitang international karong buntag, ang isang ko nasa 289 ang kumpirmadong namatay, human ang pagpagan ining flash flood dito sa Northern Nepal. Niyadong adlaw nga Miyerkules, samtang nagapadayon ang ginapaligayon paghihapon karon nga search and rescue operations alang sa gatusan ka mga nangawala. Sigun sa Nepal National Disaster Risk Reduction Management Authority, 258 ka mga lawas ang na-recover, samtang 351 katawo ang naluwas. Lagi pa sa kapin na 900 nga geek report nga nawala ang 517 ka mga foreign citizen. Palayon ang operasyon sa mga otoridad sa dapit nga grabing naapektuhan ining pagbaha. Aron nga pangitaon ang nawala o mapunting ang kinadibuk ang gilap doon ining kadaot. Samtang nagpaabot na sa iya pagiramay sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa katauhan sa Nepal nga naapektuhan ining maong trahedya. Samtang isang ko na sa pito ang kumpirmadong namatay, samtang siyam ang padayong ginapangita, human usab miulbo ang makusog nga pagbusikan o grabing sunog dito sa Amur Gas Chemical Complex sa Russian Far East Region. Sigun sa naon ang report na hitabo ang insidente, samtang ginapanigayon ang start-up operation sa nasangpit nga dakong pasilidad. Napatig usab ang kapin 150 ka mga mamumuong nga sa lain-laing level nga nakabaton sa Samad og ingon man bunog sa ilang lawas tungod sa mga insidente. Ang Amur Gas Chemical Complex ang usa ka dakong joint petrochemical project tali sa Russia og China nga kasamtangang ginatindog sa nasangpit nga rehiyon aron pakusgon ang produksyon sa chemical og enerhiya. Samtang nakadakda mo bisita sa Tehran si Iran o sa Tehran, Iran, si Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. Tumong nini maong pagbisita ang aron subli nga buhion ang hapsay nga parang istorya tali sa Iran o Estados Unidos. Sigun sa Ministry of Foreign Affairs sa Qatar nga makapulong niini ang pipila ka mga opisyal sa Iran. Isgutan niini kuna sa unsang pamaagi mapausos ang tensyon tali sa US o nasod Iran. Aduna usay jutay nga pagkahunong niining maong kasabutan ni atong buwan sa Hulyo, human nga parehong giakusan sa US o Iran ang matag-usa nga may lapas nga na sa Memorandum of Understanding nga ilang pinarmahan ni atong buwan sa Hunyo. Kailunumang nagpatuman sa bagong economic pressure si US President Donald Trump sa Iran, pinagi sa pagpataw og sanksyon sa mga trade partners niini. Samtang abot sa 12 katawo ang namatay og 54 kalaing uban pa ang nangaangol sa nahitabong wildfire dito sa northeastern Algeria. Sigon sa Ministry of Interior, Said Sayud, nga ang namatay ang gikan sa probinsya sa Jejil, Behala o Gatezo Ouzou. Ibisita na usab niini ang mga bay tambalan kung asa gida ang mga bidima. Abot sa 145 ka mga fire outbreak sa ang napatik sa lain-laing bahin dito sa maong nasod. Nagsugod ang sunog tungod sa grabing heat wave nga mipagan dito sa ilang dapit. Ang libuan ka mga residente ang gipapalarin nga nasa ilang mga puloyanan na tungod sa nasinati karon nga halapad nga sunog. Oras sa higala 13 minutos ang takna sa buntag. Bakod na kung adunay mga kimbuhaton karong buntaga. Samtang usa ka Filipino ang gika report nga nawala human ang pagpagan ining flash flood dito sa Nepal. Sigun sa Nepal Tourism Board nga ang Filipino ang lakip sa 644 katawo nga gika report nga nawala tungod sa maong flash flood. Wana sa matod pa mihunong ang mga otoridad aron nga hingpit nga pangitaon mga gika report nga missing. Kinadumang adunay flash flood sa Botikoshi o Treasury River sa Rasuwa, Nuwakot, Dading o Gorka. Bandang alas 8:30 sa gabi ni adtong Agosto 26. Ang nasangpin nga insidente, ang adunay kapin 300 katawo ang namatay. Nagpadana usab ang lain-lain mga nasod alang sa rescue team sa aron paspas nga mapangita ang gika report nga mga nangawala. Samtang nagpaabot sa pagiramay sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngadto sa Nepal, human ang halapad nga flash flood nga mipagan dito sa boundary nga bahin sa Nepal o China. Sa iyang mensahe nga na sa X, gikan rin sa Presidente nga nakikiusa ang Pilipinas sa mga pamilyang nawalaan sa ilang minahal sa kinabuhi o nagampo alang sa ilang kaligon taliwala nining maong katalagman. Ingon sa mga report, dili moso sa 270 katawo ang namatay, samtang kapin na 1,300 ang nawala. Human usaba ang pagpagani ining pagbaha ni atong Miyerkules. Gikan ayon sa Malacañang, walay napatig nga Filipino casualty samtang Huwebes sa buntag. Padayon nga nakigalambigit paghihapon ng gobyerno nga nasa Nepal, ingon man sa Filipino community, aron mapunti ang mga Filipino nga naapektuhan. Alas 5:14 ang takna sa buntag. Inom na sa Kopi Yaki aron piskay ang panlawas. Hilabihan pa nga gipakusog ang abilidad sa nasunong depensa human nga madugangan sa 10 billion peso ang ginusong nga pondo alang sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa tuig 2027. Sigon sa Department of Budget and Management at Secretary Kim D. Leon, ang dugang alokasyon ang himuon o gamiton alang sa pagpalit sa mga makabagong gamit o pagpahapsay sa pasilidad sa militar nga usa sa mga nagunang prioridad sa kasamtangang administrasyon. Tungod nga nadugangan kini, abot na karon sa 50 billion peso ang gigahing nga pondo alang sa modernization sa AFP sunod tuig. Gawas ni inigi pa usab sa DBM nga adunay nakatagong 73.67 billion peso alang sa subsistence allowance sa 583,130 ka mga military og uniform personnel alang sa tuig 2027. Samtang abot na sa 155 ang kasamtangang na-admit sa San Lazaro Hospital tungod sa leptospirosis. Human nga nakapatig sa 40 ka mga bagong admissions kagahapong adlawa. Sa bagong ihap sa mga pasyente, 124 ang adults, samtang 31 usab ang pediatric patients. Adunay 28 ka mga pasyente ang nakapapauli na human nga nangaayo. Samtang 7 ka mga pasyente ang naakaroon sa intensive care unit kon ICU. Sigun sa pinakawing dato sa San Lazaro Hospital, 23 ka mga pasyente ang nakatagdang mupailawom sa hemodialysis sa karong adlaw. Ang usa ka adult patient usab ang gika-report nga namatay. Gikan Enero 1 hangtod Agosto 27 karong tuiga, abot na sa 325 ang kinadibok ang admission sa tungod sa leptospirosis, samtang 138 ka pasyente ang naka-recover sa maong balitian, 11 usab ang napatik nga namatay. Nagpahinomdom ang Department of Health sa publiko nga dayong magpakonsulta kung ugaling makasinati sa mga sintomas na ining maong balatian, sama sa kalintura, pagpanakit sa batiis, ingon man nganha sa tutunlan, pagpamula sa mata o ingon man na pag o hilabi na ako na kini ang ni hulum nganha sa baha. Yawag usab nini ang publiko nga dili baliwalaon ang sintomas o dayon gayon nga mupapaingon nganha sa bay tambalanan. Alas 5:17. Nagapahinumdum karon ang pag-asa sa makusog nga pag-uwan sa pipila ka bahin sa Luzon o Visayas tungod sa galigid karon nga southwest monsoon o habagat. Alas 8 kagabi sa weather update sa pag-asa, posibleng makasinati sa makusog nga pag-uwan ang pipila ka bahin sa nasud, lakip na ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan o Occidental Mindoro. Ginalauman usab nga makasinati sa katag-katag nga mga pag-uwan o pagdawugdog ang nabiling bahin sa Luzon o Visayas. Nauman usab ang init o igang panahon sa daghang dapit sa Mindanao. Samtang usa ka low pressure area ang padayong ginamonitor sulod sa Philippine Area of Responsibility nga nasiplatan nga adunay gilayon 865 sa mihang bahin sa extreme northern Luzon. Alas 5:18 ang atong oras. Tulo ka tuig na nga nagapangandam ang gobyerno alang sa posibleng krisis sa Taiwan Strait na pinagi sa pagmugna nining contingency manual o plano sa transportasyon alang sa 200,000 ka mga Filipino nga po pwedeng maapektuhan ni ining panagbingil. Sigon kang DMW Secretary Hans Leo Cacda, kabahin kini sa whole of the government preparations nga direktang gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apan. Wao na gisa publiko ang kinadibok ang detalye tungod sa mga hisgutan ng seguridad o confidentiality. Samtang uwing tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga, gipapaniguro sa Malacañang nga adunay mga makuting pagtuki nga nasa nasunong gobyerno sa paggastos o paggamit ining local government support fund aron nga kapugan ang bisan unsang matang sa pagpangumbuso sa pondo sa katawhan. Sigon kang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dili gayod mahunong ang pagpanagtag og pondo niining national government nga sa local government unit nakabahin ang maong pondo alang sa lain-lain mga proyekto sa publiko sama sa infrastruktura, farm to market roads, water systems sa mga pasilidad sa panlawas, disaster resiliency o gatabang alang sa nagkalisod nga sektor.
1: Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Higa lang atong oras, alas 5.19 Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdom.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala napahak na niya, wala tabuan, buhok, ka na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ko, Yaki, nanubo siya siya. Salamat siya sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun na ako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha. Pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba, oy?
8: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
8: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5.22 na Philippine Standard Time. Live na usap kita karon. Nga na sa atong live streaming ha sa Facebook account. Pangitaan lamang ninyo ang Joy FM 102.3. O siyempre, live gyapon kita nga madunggan binagi sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Hawid na kay maglibot-libot kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Una sa mga tudling sa atong mga balitang probinsyal garo nga buntaga gikan sa Caraga Region gideklarar ubos sa state of calamity ang tibuok probinsya sa Dinagat Islands tungod sa krisis sa supply sa tubig nga gisagubang karon sa nagkalain-laing nga mga lungsod sa maong probinsya. Ang maong deklarasyon tungod sa padayong pagkunhod sa level sa mga tinubdan sa tubig nga nagsangpot sa kakuwang sa supply nga nakapekto sa adlaw-adlaw nga panginabuhi sa mga residente. Pinaagi sa state of calamity, mas mapadali ang pagpaluwa o paggamit nining pondo o pagpatuman nining emergency measures sa aron matubag ang panginahanglan sa mga apektadong komunidad. Gidasig ang publiko nga magtinabangay sa pagkonserbar o pagtipid nining tubig. Ilabi na nga limitado ang supply samtang nagapadayon ang lakang sa lokal nga panggamanan o ubang katungdanan nga ahensya aron nga masulbad ang maong suliran.
1: Tinig ng kanayunan. tinig ng bayan.
0: Samtang giyalantaw karon sa provincial government sa Ninagat Islands nga posibleng gamiton ang tubig dagat isip duga nga tinubdan sa limpyo ug luwas nga tubig nga mainom. Samtang nagapadayon ang grabing kakuwang sa supply sa tubig sa probinsya tungod sa hulaw o epekto nining El Nino. Mato ni Governor Nilo Demeray Jr. mahimo gagamiton ang tulo ka reverse osmosis machines nga kaniadto na nga napalit sa probinsya aron maproseso ang tubig dagat o matangtang ang asin o guwan pang hugaw niini. Taliwala niini, gikinahanglan na gihapon ang tukmang proseso o water treatment aron nga maasiguro nga ang tubig mahimong luwas alang sa pagkonsumo sa katawhan. Gitanaw usab sa probinsya ang kagamhanan o probinsyal nga panggamhanan ang posibilidad sa pagpangita og tubig ilawom sa yuta pinaagi sa pagdrill sa mga lugar nga adunay potensyal nga tinubdan og mamahimo nga suportahan ang solar powered pumps. Samtang wa pa masulbad ang kakuwang sa supply, magpadayon una ang water rationing nga na sa mga dapit nga labing grabing na apektuhan niini nga maong hulaw.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang ginahuwat na ito ang atong mga kaubanan gikan Joy FM, Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Luksuhan ta karon ang mga taho gikan na dito nga bahina sa may area sa Northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong lakbitan ang dugang tuding sa atong mga taho. Lakbitan ta ang kining taho gikan na dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao. Diin una nga tudling sa atong mga taho gikan na dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao, nagapadayon na karon ang o nagapadayon karon ang paningkamot sa OCD Regional Office sa TAN alang sa paghatag preparasyon niining kalit-kalit nga pagpagan niining epekto sa hulaw dito sa ilang dapit. Diin na padayon ang monitoring karong ilang ginapatigayon lakip na ang mga lakang nga gikinanlang himuon aron gayon nga makunhod ang epekto niining maong kalamidad kuno galing kini ang hilabihang muigo nga na sa mga probinsya dito sa ilang rehiyon. Nagiga-koordinar sila nga na sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Offices aron nga mapapanigurong andam ang mataga probinsya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ang tanga ipa hinumdum karon sa DTI Bugidno ng mga konsumidor sa mga importanteng dokumento nga gikinahanglan i-andam dili pa sa dili pa mo file sa ilang reklamo. Gikinahanglan kini og resibo, tin-aw nga litrato sa depekto, mga komunikasyon na sa nagbaligya og kompleto nga detalye sa reklamo aron nga paspas ang aksyon na makapadali kini sa proseso sa pagresolba aron makuha ang hustisya og patas nga solusyon alang sa konsumidor. Mahimong kontakon ang DTI Bugidnon alang sa dugang mga tabang gayod kung ugaling gikinahanglan kini nga na sa ilang mga mulupyo. Samtang sa dugang tuling sa atong taho karong buntaga, sikpaw ang 33-anyos nga street level individual ato sa gimong drug bypass operation sa kapulisan sa Puro 14 Barangay Sur, Don Carlos sa Bukidnon. Nakuhagikan sa posisyon sa suspect nga si alias Boy Boy ang 4 ka pakete sa ginarudahang shabu nga aduna gibugaton 0.70 grams nga balor 4,760 pesos sa uban ang bypass sa money. Gihikay na karon ang reklamong kalapasan ng Section 511 sa RA 9165 batok sa maong dinakpan. Samtang gidala na ang ebidensya sa Bugidnon Provincial Forensic Unit. Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Ato na nga dawaton karon ang signal gikan sa atong kauban gikan sa area sang Pangil Bay. Health and Security mas gipapaligon sa lungsod sa Lala alang sa nagsingamot nga Mindanao Jamboree. Sa iron tang detalye gikan sa atong kauban sa Joy FM Pangil Bay, ana sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Renz,
10: padayon nga gipakusog sa local government sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte ang may kalabutan sa pagpangandam sa ipahigayon nga 71 Mindanao Scout Jamboree 2026, pinaagi sa coordination meeting uban sa medical team, security team og personnel sa LGU. Gipangunahan ni Vice Mayor Limuel Bubong Yapa ang maong coordination meeting. ubos sa pagdumala og suporta ni Mayor Angel Tata Yaba, isip kabahin sa mga preparasyon sa munisipyo alang sa dakong kalihukan. Gituyo og tumo ang punting sa maong waligdigom nga pagmapalig-unon sa medical readiness, emergency response, seguridad og overall LGU support aron masiguro nga adunay klaro og tahas og koordinasyon ang matag team sa panahon sa jamboree. Gisgutan usab ang mga responsibilidad sa matag grupo og ang mga lakang kinahanglang ipatuman kung adunay medical emergency o guban pang insidente nga mahimong sa maong kalihukan. Tumong sa LGU nga masiguro ang kaluwasan, kahapsay og organisadong pagdumala sa jamboree, ilabi na sa pag-atiman sa mga scout organizer, bisita o guban pang mga partisipante. Pinaagi sa hiniusang paningkamot sa medical team, security team og LGU personnel padayon ang hands-on nga preparation aron mahimong malampuson, luwas og memorable ang mga host pang sa pag-host usab sa lala sa maong kadakong kalihukan. Gilauman nga ang maong kalihukan magtigom sa daghang mga scouts o mga partisipante gikan sa tagalaing dapid sa pulo sa Mindanao. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan din sa Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.30 ang atong oras. Samtang sikpaw sa mga otoridad ang sa kababai human kining nakuhaan sa gidiling droga at sa drug bypass operation sa Bulog Dia sa barangay poblasyon Esperanza Agusan del Sur. Gila ni Police Lieutenant Ruby Kalang ang officer in charge sa Esperanza Municipal Police Station. Uga ng ulo sa maong operasyon nga ang dinakpan mao si Ari alias Edna Way trabaho ga mulupyo sa nasangpit nga dapit. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect kung pat kapakita sa ginordahang shabu og nagkadaiyang drug paraphernalia og tunga kalibo ka pesos nga gigamit nga drug buy-bust money.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang bagong teachers o atong balikan ang report.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Pananaday sa linya ang atong kauban gikan na didong dapita sa may Davao area. Kaluwasan sa mga estudyante gipapaligon sa Mati City Police Station. Sa erontang detalya ana sa linya gikan Joy FM Panguil Bay. Si kaubang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin,
11: gipakusgan sa Mati City Police Station ang kampanya alang sa luwas ng mga eskwelahan sa pagpahigayon og School Safety Awareness o Anti-Bullying Symposium sa Don Salvador Lopez National High School kagahapong adlaw. Gitambungan kini sa mga estudyante sa grade 7 hangtod grade 12 mga magtutudlo og kawani sa eskwelahan ingon man ang mga opisyal sa sangguni kabataan. Gipunting sa kalihukan ang kahinungdanon sa paglikay sa bullying, pagtahod sa isig estudyante o hustong pag-responde panahon sa emergency o posibleng hulga sulod sa eskwelahan. Matod sa MATI CPS, magpadayon ang ilang mga programa aron mapanalipdan ang kabataan o magpadayon ang luwas, malinawon o child-friendly ng learning environment. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.32, daghang salamat kaubang Erwin Umadhay. Sa itong pagbalik, dugang mga balitang probinsyal humanini.
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilunga Gold, hantog karin.
14: Ano po?
13: Okay, murag din naman ko kalako kung di ko kainong bilungga. Sakit ba rin?
14: Ang imuhang tiil.
13: Ang imuhang tiil ko.
14: Oo.
13: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong pag-is anyos pa ko, polio ko.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
15: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
14: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
15: 7-in-1.
14: Tapos po?
15: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan ditong bahina sa Northern Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Good morning sa subli sa atong mga silingan diha nga dapita sa may Pangel Bay, ingon man sa may Davao Oriental. Live usab kita karon ha sa atong Facebook account, pangita lamang ninyo ang Joy FM 102.3. Sa laray, dugang sa atong mga balitang probinsyal ni Salmot, ang lokal nga gobyerno sa Kabatagan, Dadao del Norte sa Regional Desk Evaluation alang sa 2026 Gawad Kalasaga Seal of Excellence for LDRRM Councils and Offices nga gipangunahan sa Office of the Civil Defense Regional Office at 10 ni atong nakalabay nga adlaw. Gipakita sa maong evaluation ang hinausang paningkamot sa LGU Kabatagan sa pagpaligon sa disaster preparedness, prevention and mitigation, response, recovery o rehabilitation. Nunot nini, gipasalamatan sa lokal nga kagamhanan ng OCD Regional Office 10 o Gawad Kalasag Evaluation Team. Sa ilang giya, arma paligon pa ang Kabatagan isip mas andam o resilient nga komunidad batok sa mga katalagman.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ipasang ata nagkaso sa Philippine National Police ang amahan sa estudyante nga nalamigit sa pagpamusil dito sa Zamboanga City. Dungan usab nga nakasuhan ang security personnel sa nasangpit nga tunghaan. Nagatubang ang druha sa kasong reckless imprudence resulting to homicide physical injury. Sigon sa Police Regional Office 9 nga maoy nanguna sa imbestigasyon. Aduna sila igong ebidensyang nakailap sa gihimo nila nga makuting imbestigasyon. Dugang pa nila nga tataw ang kababayaan sa amahan tungod nga nakuha sa anak ni ini ang iyang government issued og personal nga pusil samtang nga ang dili usab gipangan lang security personnel ang gikasuhan human ang iyang kapabayaan tungod sa pagsugot o tungod niining paglusot niining armas. Milugwa sab sa imbestigasyon sa mga awtoridad nga walay ebidensya nga ginapaligayon ang krimen nga adunay lakipan niining uban pang mga grupo. Gipinigayon nga kining maong bata lamang ang nagganayong adunay plano ni ining o nagplano ni ining maong pagpamusil.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang bagong teachers o health workers mo dugang sa frontline services sa Misamis Occidental. Sa irontang detalye, gikan sa atong kaubang si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
10: Bagong mga teachers o administrative officers ang matod pa, kauban ang project development officers o ang mental health nurses ang gideploy sa mga nagkalain lugar sa probinsya sa Misamis Occidental. Aron mapalig-on pag-ayo ang serbisyo sa gobyerno. Sa wala pa sila misugod sa ilang tasatagsa ka mga assignment, nakikita sila ni Governor Henry Suaminal sa nasangpit ng probinsya sa mga bagong personnel o gipahinunuman sila sa dakong responsibilidad isip public servant. Ang mga bagong personnel sa Department of Education mutabang sa mga eskwelahan o komunidad nga manginahanglan o dugang manpower. Samtang ang mga nurses sa Mars Medical Center mutabang sa mental health o recovery services. Giawhag ni Governor Waminal ang mga bagong empleyado nga magserbisyo uban sa dedikasyon, professionalism o responsibilidad o siguruhon nga ang ilang trabaho adunay positibong epekto sa kinabuhi sa mga misamisnon. Ang deployment kabahin sa padayong paningkamot sa provincial government nga mapalig-on o mapalig-on gayod ang magpapaduol pa ang makasakatawhan ang importante serbisyo nga angayong ihatag sa gobyerno ngadto sa Katilingban. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog gikan Joy FM Pangel Bay. Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho gikan ditong bahina sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Masa gipausgan karon sa provincial government sa Surigao del Sur, binaagi sa provincial veterinary office ang mga lakang sa pagpukan ining African swine fever human makumpirma nga nagpositibo sa maong baratian ang upat ka munisipyo dito sa ilang lalawigan. Gikan ayon sa provincial veterinarian nga ang mga lungsod ang adunay ASF mao ang lungsod sa Marihataga, San Miguel, Lingig ug Tago diin nagilayon nilang gipatuman ang mga quarantine protocol ug hugot nga monitoring sa mga apektadong dapit tumong niini nga maong lakang nga mapakusgan ang pagkaylap o mapugngan ang pagkaylap nining maong balatian sa baboy ngadto sa mga silingang nga baryo ug munisipyo. Gihangyo usab sa maong buhatan ang mga hog raisers nga magbinantayon ug mutaho dayon sa mga otoridad kun makamatikod og mga sintomas o dili normal nga lihok sa ilang mga binuhing baboy.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga didtong bahin gihapon sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Aktibong misalmot ang tandaga component sa City Police Station isip usa sa mga resource sa speaker sa gipahigayong Social and Behavioral Change Communication Initiative sa pagtutok sa pagpugong nining drug abuse, adolescents sa pregnancy o HIV/AIDS. Ubo sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Janid Maruhom. Ang acting chief of police mipahibawo og mipasayod niining mga impormasyon nga na sa mga kabatanunan kabahin sa mga risgo o posibleng kasangputan niining maong mga issue. Apil sa mga kalihukan ng mga estudyante sa Quitos o Quintos Elementary School nga gipahigayon sa buntag samtang paghahapon. Mao usab ang mga batan-on gikan sa barangay Mabwa covered court at tandag sitting gipregayon tumong sa mao nga kampanya nga mapalawumpa ang kahibawo sa mga kabatanunan ug mapalig-on ang ilang abilidad sa paghimog responsable ug husto nga desisyon aron mahilikay niini nga maong mga aktibidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. 5 ka mga bagong classroom sa Davao Oriental, particular na sa Baganga. Hapit nang mahatag sa LGU Baganga o 461 ka mga mananagat sa Caraga Region na kadawat o food packs gikan sa gobyerno. Sa irontang detalye, gikan sa atong kaubang si Erwin Umadhay.
1: Tili ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Hapit na magamit sa mga estudyante sa Davao Oriental State University Baganga Campus ang 5 ka bag-ong classroom humang giandam na kini alang sa turnover sa lokal nga pag-amhanan. Ang 5 ka classroom building gitukod isip dugang pasilidad aron matubag ang paginahanglan sa mga estudyante o makahatag og mas komportable og angay nga learning environment. Gipanguluhan ni Mayor Laritaya ang paningkamot sa LGU alang sa pagpalambo sa mga pasilidad sa edukasyon. Gilauman nga formal nga ma-turnover ang building ngadto sa Dorso sa September 2026. Gilauman nga ang dugang nga mga classrooms makatabang sa paghatag og mas daghang learning spaces o oportunidad alang sa kabatanunan sa Baganga. Sa laing bahin, mikabat sa 461 ka mga mangingisda gikan sa nakalainlaing coastal barangay sa Caraga ang nakadawat og food packs gikan sa Provincial Government of Davao Oriental kagahapong adlaw. Ang assistance gipangapod-apod ubos sa mando ni Governor Nelson Dayanghirang aron matabangan ang mga mangingisda nga naapektuhan ang paginabuhian tungod sa dili maayong kahimtang sa panahon. Pinagi sa mga ayuda, gilauman nga makadugang kini sa suporta sa mga pamilya sa mga mangingisda samtang limitado ang ilahang pagpangisda tungod sa kondisyon sa kadagatan. Padayon usab ang paningkamot sa provincial government sa paghatag og tabang sa mga sektor nga direktang naapektuhan sa mga kalisdanan sa panginabuhi. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 96, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay gikan Joy FM sa may Davao Oriental. Samtang dugang tudling sa atong mga taho gikan na Davao.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Ikumpirma sa Santo Tomas Municipal Police Station na Commander nga si Police Major Eduardo Corpus ngadto sa mga media nga wa na sa ilang kasudiya ang tindera nga giingong responsable sa pagkalanag sa mga estudyante sa usa ka tunghaan sa Santo Tomas sa Davao del Norte. Sigon na sa impormasyon nga tungod sa kakuwang sa presensya ng mga complainant nga may patimaw sa police station o nalapas na sab ang reglementary period gikinahanglan ng temporaryong buhian ang maong tendera. Apan, kung ugaling adunay murso o kaso, adunay na matodpay nakaandam nga mga dokumento alayon sa maong insidente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang bugto ang kinabuhi sa kababaeng mag-uma, samtang samaran ang iyang bana human ang hitabong pagpamusil. Pasado alas 12 sa Udto. Sa puro ka Sabuaga, Barangay Kapatagan, Digo City. Sa impormasyon gikan sa PNP, ang biktima mao si alias Neneng o ang iyang bana nga mao si alias Dudoy, samtang ang suspect mao ang silingan ra usaban ini nga si alias Nene nga mga managsilingan lamang nga mga mag-uma. Nasayran nga pinaagi sa iniusang impormasyon na gikan sa PNP units og Philippine Army na sikop ang maong suspect. Nasayran nga nakuha gikan sa suspect ang usa ka .45 nga armas, 5 ka buhing bala og usa ka basyo sa bala nga gituo ang mao ang gigamit sa suspect nganha sa pagpusil sa biktima. Sa karon ang biktima nga lalaki padayon pang nagpaalin sa bahay tambalanan samtang ang suspect ginaandam na ang kasong Ilaparo ngadto kaniya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:45 ang atong oras, luksuhan ta ang taho gikan dito nga bahina sa may area sang Barm region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Andam na ang Philippine National Police sa pagsiguro nga na seguridad alas sa 2026 Bangsa Moro parliamentary election sa human ang ginpiligan nga COMELEC Final Command Conference sa Maguindanao del Norte. Gipangunahan ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartares Jr. ang delegasyon sa PNP sa conference nga gihimo kagahapon dito sa Bar Headquarters Camp Brigadier General Salipadapen Daton. Mitambong sila AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete, DILG Secretary Juanito Victor Rimulya, OPA Pro Secretary Mel Sarmiento o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Gihisgutan sa pagpulong ang Threat Assessment, Deployment Readiness o Koordinasyon sa mga ahansya aron nga mapasiguro nga hapsay, malinawon o ingunman. Matinud-anon ang ipatigayon nga pinili ay tumong sa PNP nga maprotektahan ang katungod sa Bangsa Moro nga gawas nun og hapsay nga mulangkob ni ining bakasaysayang eleksyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:46 ang atong oras, samtang naayos na ang usa ka rido sa Buldon, Maguindanao del Norte. Humanga nagkauyon ang magkaatbang hutong pinaagi sa hapsay nga pinag-istorya baguhay lamang. Gipahigayon ang settlement sa pagigdamayang sa Ministry of Public Order and Safety o ang mga lokal nga peace partner aron nga matabangan ang magkaatbang hutong maresolba ang ilang dili pag sinabtanay. Subling gikabahin o isip kabahin sa proseso. Parehong may perma ang duruhan ining pasalig sa usa ka kasabutan isip pagpakita sa ilang pagkauyon o gaingman pagtapos nining pinagbingkil o mapabilin ang kahapsay nga na sa ilang komunidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:46 ang atong oras sa didtong bahina sa may area o dining bahina sa Region 12.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Ibasura sa Supreme Court ang motion for reconsideration ni Dato Pax Ali Mangura Dato Kalambigit sa iyang kandidatura pagka-gubernador dito sa Sultan Kudarat. Sa resolusyong gipalugwa na itong Agosto 26, gipapaligon sa Supreme Court and Bank ang naunang desisyon nga kansilahon ang Certificate of Candidacy ni Mangura Dato. Subling nga gitataw sa korte nga walay legal nga sumbanan na nga ang second placer rule kung naasa po pwedeng madeklara nga mananaog ang kandidatong ikaduha pagka kung naugaling na disqualify ang nagunang kandidato. Sigon sa Supreme Court na walay balaon nga naghatag gayon o gahom nga ideklara nga mananaog ang second placer tungod ang giilang napili mauman ang kandidatong nakakuha sa pinakadaghang boto. Alang sa lokal nga posisyon, ang bakanting pweso ang angay gayon da pulihan na ilawom sa rules of succession. Hinungdan nga ang vice governor ang muhulip isip gubernador. Limitado lamang ang ruling sa lokal nga posisyon nga langkob sa local government code.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras, samtang gibudya garon sa 39th Infantry Battalion Philippine Army nga gi-surrender na ang umisurrender na ang tulo ka mga armas sa tribong Blaan nga nag-viral sa social media nga nagbaklay sa kalsada nga bitbit ang ilang mga armas sa boundary sa Kiblawan, Davao del Sur ug Tampakan, South Cotabato. Matod pa nga pinaagi sa pinaga tinabangay sa 79th Infantry Battalion, Davao del Sur Police Provincial Office ug lokal nga pangamahanan sa Kiblawan, Davao del Sur, gisurrender ang usa ka Maxa 100 rifle caliber .56mm, usa ka homemade M14 rifle ug usa ka homemade shotgun. Una nang nag-viral sa social media ang video nga nagbaklay ang pipila ka mga armadong individual nga gingong New People's Army kon NPA, apan giklaro kini sa 39th IB nga sila dili NPA apan sakop sa tribong Blaan. Gibarugan karon sa kasundaluhan nga ang ilang area of responsibility, ilabi na ang Kiblawan nagpabili nga insurgency free ug padayon nga nanaa nga suportahan ang kalinaw sa komunidad, pinagi sa pakig-alayon sa katawhan nga nasa nagkaraiyang ahensya sa panggamhanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:49 Philippine Standard Time, katong gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alang sa inyong mga pagtamyo, dai, pwede rin ninyo kanang iduso nga nasa atong social media account, ha, i-comment lamang ninyo. Majong buntag di ay from Magsaysay, Antipas, Cotabato, ano, kang Mrs. Anan Benedicto o Kenya. O gaingon man kang Sir Raymond Benedicto Okinya nga among anak from Pastora Rex City Okiana sa LI Resort Security. Good morning nasa atong silingan na dihang dapita sa may area sang Magsaysay o sa Yupalan family di ay madyo nga buntag.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa higala.

0: Ah, pre, imo gi suwayan.
1: Alangan, pre. Anga lagi. Uki kaayo.
0: Suwayan po na ko, pre. Unsa ganito, pre?
1: Ganado kapsul, pre.
0: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado kapsul, pre.
1: Ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM.
4: Oras sa Pilipinas sa 40:51 suman milabay ang alas 5 sa buntag. Karon sa ironta ang mga local reports. Unahon ta paghagpat kini nga mga panghitabo gikan na dito nga dapita sa My People Ma area dinhi sa Cotabato province sa ana sa linya si Kobang June Villa Soto.
3: Tinig ng Bayan.
4: Tinig ng Bayan. Kobang June.
5: Good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Isang bangkay ang natagpuan kahapon ng hapon, Agosto 27, 2026, sa Barangay Burikain, sa bayan ng Pahamudin, SJ Barm, na dating sakop ng Pigkawayan, Cotabato. Natagalan na muna ang kapulisan at maging ang pulinarya sa pag-identify ng nasabing bangkay dahil wala itong kadadalang anumang IDs. Kung kaya't sa tulong ng media ay ipinabatid sa publiko ang nasabing insidente at humiling na makipag-ugnayan sa Vincent Duluthin Funeral Homes sa Barangay Poblasyon 1, Pigkawayan, Cotabato at hindi nga nabigo ang nasabing pulinarya dahil ilang oras lamang nang na-i-post ng media sa social media ang nasabing pangyayari ay nakilala at nakuha na rin ang kanyang kaanak ang bangkay ng nasabing lalaki na natagpuan sa Burikain at ito ay nakilalang si Tampilong Lidasan, 32 anyos na taga Barangay Alameda, Sultan Kudarat Municipality, Maguindano del Norte. Patuloy pang inaalam ng ating PNP Pahamudin na ang mga sirkumstansya kung bakit napunta roon ang nasabing biktima ko at kung ano ang mga dahilan kung bakit siya ay pinaslang. Pasalamat naman ang pamilya dahil nga sa ilang araw na rin para na itong hinahanap at natagpuan upang mabigyan ng marangal na libing batay sa pananampalatayang Islam. Samantala, isang bar girl na taga Davao City na madayo lamang dito sa libungan Cotabato para magtrabaho sa isang bar sa patay na dalan, Barangay Poblasyon, Libungan Cotabato, ang nasa kote ng Aliosan Municipal Police Station na alas 9:30 kagabi dito sa Barangay Dwaling, Aliosan, Cotabato. Ito nga si alias Angelica na napakabata pa, no? 20 years old. At Na bar girl sa Barangay Poblasyon na Libungan ay nakipagtransaksyon sa isang puso buyer at dito nga nang makipagtagpo ito sa provincial road or sa national highway sa Barangay Dwaling malapit sa ospital ng Aliosan District Hospital ay dito na nga siya nasa kote ng ating mga kapulisan. Nabawi sa kanya ang isang pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu at isang Mark Bunny na 500 pesos na ginamit sa transaksyon. Aminado naman itong si alias Angelica sa kanyang pagkakasangkot sa illegal na droga, bagamat inriyanggi niya na kanya ang nasabing epektos at naipalawanag naman sa kanya nasa korte niya na lamang ito harapin. Pangambang ngayon, itong nasabing napakabatang suspect na naaresto dahil nga sa edad niyang 20 ay buntis siya ngayon ng sa kanyang o ipinagbubuntis sa kanyang karelasyon at ito na rin ang maiwan niya ang kanyang panganay na anak dahil sa yung ikalawa pala ay dasawi ng kanya itong nailuwal. Kulong ngayon na si Angelica sa custodial facility ng Pigkawayan ng Aliosan PNP at nangatagdang sampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang mga latest na balita mula dito sa

0: City Palma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat ka ba nga June Villasoto, gikan sa may City Palma area dinis probinsya sa Cotabato. Santang giorganisa sa provincial government ilawang gyapon sa Kalibungan Festival ang Kalibungan Festival Digital and Traditional Art Session sa kagapong adlaw sa Museo Cotabato Capital Compound sa Amas Kinapaon City aron nga hulmahon ang pagmalikhain og abilidad sa mga batang Cotabatenyo nganha sa pagpinta nga adunay temang Art Beyond Canvas gikabahin ni Tricia Nicole Talino Taray ang digital art gamit ang bagong teknolohiya o pamaagi alang sa art software and computer sa pagpadayaga sa ilang sining gigiyahan usab ni Jingoy Jorain ang pipila ka college student sa dinhi sa probinsya aron nga mapauswag pa ang ilang imahinasyon o pagmugna sa ilang art gamit ang ilang ang pipila ka mga naandan nga mga pamaagi o traditional art. Samtang nagapadayon gyapon karon ang aktibidad dito sa Kalibungan Festival din na partikular sa Amas Capital Compound diin baguhay lamang ang mga kaigsunang moro dinhi sa lalawigan ang milangkob gayud usab ni ining Kalibungan Festival 2026 human ang pagbarigayon ni ining Kapagana Festival nga gi-presenter ang ilang kultura at tradisyon hilabi na ang pagtugtog og kulintang og tradisyonal nga mga padula. Gibisita kini personal ni Governor Emilio Mendoza kining maong panagtigom og gihatag og duot ang kaimportansya sa pagpreserba sa maayong kultura og gigikanan al paingon nga na sa moderno nga mga teknolohiya.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippines Standard Time dugang sa mga tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Dugang tudling sa atong mga balitang lokal dinhi sa atong probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Diin pagkahapon na usaba dito sa Trade Expo nga diin gilaray ang lain-lain nga mga produkto o gaingon man pagpasigarbo sa matag munisipyo nga lungsod dinhi sa probinsya sa Cotabato. Diin gilinyahan usaba nga na sa pipila ka mga individual ang ice cream nga himo dinhi sa Kinapawan City nga makitaan dito sa yaman ng Cotabato Kinapawan City booth sa provincial capital gikan sa mga mamumo empleyado og security forces estudyante og mga bata apil na pamilya ang balipayong nakatilaw nining ice cream nga flavored nga gikan mismo sa mga mag-uma sa lungsod available kini adlaw-adlaw ang nasangpit nga panghimaga sa booth sa hinungdan nga ginalaumang daghan pang mga flavors ang matilawan og pwedeng ma-avail nga na sa mga dumuduong dito nga dapita.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:59 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Alang sa atong pulisa report karamutag.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
2: Kritikal ang kahintang sa usa ka wa pa mailhi nga motorista human kini makabaton og sama sa iyang uho dihang mi sungag ang iyang gimanehong motor sa usa ka tulay dito sa sitio Buwal barangay Sibsib Tulunan Cotabato. Sigon sa nakasaksi nga nakig karera matod pang bigdima og nahimo pa matod pang nag Superman pose. Unsa man ang Superman no? Samtang nga paspas nga gimaneho ang motorsiklo bago nawad ang kontrol og hingpit nga misungag nga na sa tulay ang motorsiklo adunay plaka nga 70C1-0715.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:59 samtang sa atong uwahing police report karong buntaga. Bugto ang kinabuhi sa kababayi human kini nga gipusil sa Waimehling sa Larin sa Lower Manungol Kinapawan City kaga BE na ilan ang bigdima si Genevieve Agamon dayon nga nagpaligayon og bakunting imbestigasyon ang PNP aron mapunting ang pag-ila nining mga suspect inman motibo likod ni ining maong pagpaniro padayon pa karon ang imbestigasyon sa Kinapawan City Police Office kalang bigid ni ining maong krimen.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
2: Impunto alas 6 na ang atong oras sa higala. Hingkubos na ang atong oras sa atong pagparag-uban. Nining atong tulumanon na alang sa unang hunas sa programang Tinig ng Bayan. Karong adlaw nga Biyernes Petsa 28 ng buwan sa Agosto 2026. Madyo nga buntag kang Jack Magbutong. Good morning sa Bislong City. Madyo nga buntag nga na kaninyo dihang dapita.
1: Tinig ng Bayan. Tinig.
2: Higala, dayang salamat sa iyong pag-uban ganit sa atong tulumanon. Sangan sa atong mga kaubanan, gikan Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan, Probinsya sa Cotabato. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok, maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kanaki na wala akong siya.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao tumarani.
6: Unsa man na, love?
5: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
6: Na, katulgo na lagi ka.
5: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
6: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
7: Isaayos sa ating mga orasan, 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome rin sa ito ang programang Tinig ng Bayan sa ngalan sa itong kauban nga karon na nagabaklay pa si Tinig 40 kini si Tinig 2 sa Romy Ilusfa. Inyong makauban sa isa ka oras na itong programa. Mga katinig, 5 ka minuto na human mulabay ang takna sa alasay sa ato diyang i-greet ang ato ang mga tigpaminaw diha sa tibuok nga Davao Oriental, no? Hangto diha sa maabot sa ato ang Sibya sa atong 105.7 sa Davao de Oro. Of course, sa Davao Oriental. Mga katinikini nga ito ang sibihanan sa Davao Oriental. Makaabot sa Davao City o diri sa Davao del Sur sa may Digos sa diha sa mga coastal areas. Maayong buntag po diha sa ato mga tigpaminaw sa ato ang 87.7 diha sa Pangil Bay, mga katinig. Amazing kining atong istasyon diha makaabot ko no sa Dumaguete. wa pa nato na confirm na pero aduna na yung nag-istorya. Mga katinig, bata, mainly kini atong istasyon diha makaabot sa tibuok probinsya sa Davao Occidental diha sa Iligan hangtod diha sa San Salvador. Mga katinig diha sa Marawi City mapia mapita sa langon ng mga lusob nami sa Tian. Of course, kining ato ang istasyon na diri sa North Cotabato, mga katinig. Very amazing isab kay makaabot hangtod sa Cagayan de Oro City. Bago lang dito kita sa Cagayan de Oro City. So from Bukidnon, the whole of the province of Bukidnon, mga katinig, galanog-lanog ang ato ang Joy FM. Hangtod sa Cagayan de Oro City. But of course, not all of the city of Cagayan. Kaya katong mga hilly portions, galanog-lanog diha si Joy FM. Og mga katinig, siyempre, dari sa tibuok South Central Mindanao, sa North Cotabato, diha sa probinsya sa Maguindanao Norte o Maguindanao del Sur, diha sa probinsya sa Sultan Kudarat oga portion sa South Cotabato hangtod diha sa Marbel. Mayad nga aga sa kanato mga kasibanwa. Madayo na templano sa kanato mga kalumunan. Mga katinig, hisgutan nato kini atong istasyon diha sa Pangil Bay, mga katinig. Adunay kuan diha kanang tourist destination nga nindot kayo naa sa taas sa bukid around more than 1000 meters above sea level. Og kini maong tourist spot, mga katinig, ginadayo dili lang sa mga langyaw kundi dili pati mga Pinoy, no? Daghan kay nag-adto diha. Tungod sa scenic, guwapo kayong scene diha. And at the same time, mga katinig, tugnaw kayo ang maong lugar. Maunay, adunay gitawag diha nga Ascenso Global Garden. Mayong buntag diha, 40.
1: Mayong buntag, Dos. Mayong buntag sa mga nag-ablig radio diha.
0: Pa-good vibes ata kay diha sa akong gisgutan kining ano lagi Ascenso Global Garden diha sa Pangil Bay, specifically mga katinig na kini nahamutang sa siyudad sa Tangub diha sa Pangil Bay, mga katinig. So kining Ascenso Global Garden gi-develop kini sa sa local government unit uga adunay bag-ong establishmentong anabotang diha that will serve the tourists. Kining one-stop shop ni, no? Diha, mga katinig, wow. Adunay, pwede ka makapalit og mga souvenir item. Item, sorry, lang sa mga ko, nakapilipit. Pwede ka makapalit og souvenir items sa pud sila dihay karinderya. Pwede ka
1: all in one.
0: Pwede ka magkapi-kapi diha na chokwate nga lami nakatilami ang chokwate ni diha nga lami special gining chikwa.
1: Kung init ang panahon di ka na delikadong maglakaw-lakaw pa sa kainit tungod kay naanatanan dos sa usa lang ka establishmento.
0: So gawasya na mga katinig pwede mo mukhaon diya. Daghang mga pagkaon diya nga lamian isap. So, kini, usan ni ka effort, dili lang sa actually partnership ni with the government at saka private institution, but it is the provincial government nga gipamunuhan ni Governor Waminal nga nag-develop gyud niya ng maong tourist spot no. So kung aduna mo'y panahon na nangita mo og lugar nga nindot kaayo bugnaw kaayo adto mo diha sa Ascenso Global Garden nasa Tangub City. Og sariling atin no diri sa atong silingan lang no diha sa barangay Bagong Bayan, no? Mayong buntag diha sa mga taga-barangay.
1: Bagong Bayan sa Magpet?
0: Sa Magpet. Kay nagasaulog sila sa ilang 33rd founding anniversary. O adunay pa contest sa 8 ka sitio diha. Adunay clean and green contest. Kini usa ka initiative nga gipanguluhan ni Kapitan Dudong Delgado. Og bago lang sila gahapon adlaw nakadawat sila aning gitawag og Sandugo Award. Familiar ka ani isip dating konsehal 40 unsa nang Sandugo Award?
1: Dili kay ko familiar.
0: But by the ang Sandugo is something something like kaning pang IP ni siya nga award. But siyempre naman diha unya ato ang manager makauban man sa mga barangay officials diha atong pangayon niya sila og detalye ni ani basta walo ka mga sitio ang maglaban-laban niining ilang clean and green. May buntag diha no Kapitan Dudong Delgado og sa tanan ng mga officials and mga constituents sa diha sa barangay Bagong Bayan. So kini Bagong Bayan pud tugnaw pud eh sama sa Huyuhoy no Huyuhoy diha sa Ascenso Global Garden kung asa na ay one stop shop no didto na nyo mapalitan hapit mo didto ug mo bisita mo diha. Anyway kaubang 40 nagapadayon ng kampanya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
1: Yes, para sa usa ka meaningful nga piniliay, no? So, atong ipanghinaot nga ang mga determinants o ang maugyoy mo takda o kinsay mo daog mao ang mga katawhan no, sa BARM, unta ready na o nakahuna-huna na dos. Kinsa ba ang mga fit o kanang matawag natong saktugyod sa posisyon para sa kalambuan sa BARM?
0: Matod pa sa mga taho nga nakaabot sa ato, ready na ang ato ang COMELEC pati ang mga kasundaluhan o kapulisan sa pag-insure nga safety o orderly ang election sa BARM. Sa adunay bag-o lang gihimo I think gahapon if not yesterday the other day command conference final giingan lang sa final command conference nga nahitabo diha sa Camp Salipada Pindaton ang headquarters sa BARM provincial or regional police office nga naanhamutang sa parang Maguindanao.
1: So all is set na unta ang mga siyempre ang COMELEC ug ang mga butante dos mas maayo nga mas sayo magboto no kaysa muhulat sa last hour na.
0: Sige. Ang dito pud sa kauluhan na 40 wala pa final nga decision apan kinahisgutan na kining pag butang og earpiece sa kang Limwell Ortonio samtang nag siya testify siya diya sa korte. Adunay nakita sa mga pictures, sa mga videos nga nasa earpiece, raising doubts nga or raising speculations nga posibleng
1: basi na mga
0: nag-coach.
1: O nag-coach o nagdikta, no? So naana na ron, no, sa atong mga hukom, sa atong mga senator judges, unsay tan-aw nila ana, labi na sa presiding officer, sa presiding judge Senator Chis Escudero, nga kinahanglan dos i-regulate yun ang ilang mga proceedings ug mga procedures diha, or else magduda apil ang katauhan.
0: Balikan nato na unya kay anasa niya ato ang makauban ang suki nato dere ang isgutan ng mga election. So ilabi na sa barm election sa Salinya, makakasama natin si Attorney Una Caritos ng Lente. Magandang umaga po, welcome po uli at maraming salamat po uli sa inyong panahong binabahagi sa ating mga katinig.
2: Attorney. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Robert, sa kasama po natin at sa lahat po ng nanonood at nakikinig na ating mga katinig.
0: Naririnig po tayo sa except the island provinces ng Barm, ano? But all the other provinces in Barm, Lano del Sur, Lano del Norte, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, and yung mga SGAs. Una, Attorney, we learned na nagkaroon kayo ng candidate sa forum kahapon. Pwede po nyo kaming ma-update sa mga kaganapan during the candidates forum.
2: Ay, hindi po yung grupo namin yung nag-conduct po nung candidate debate, kundi po yung IEG o yung Institute for Autonomy and Governance at yung Independent Election Monitoring Center. So sila po yung grupo na nag-conduct nung candidate debate. So,
0: yeah, no? But you were there.
2: Opo, nanood naman po tayo kasi yan po ay live stream, na naka-stream din po physically. So andun naman po tayo nanonood.
0: So how was it in terms of participation, well participated ba ito ng mga kandidato? Ilang kandidato ang nag-participate?
2: Yung debate po kasi is between the political parties at lahat naman po ng 13 na regional parliamentary political parties
0: were represented.
2: Ay nakilahok. Lahat po nakilahok at nagpag-debate po.
0: Mm-hmm. And what were the issues that were raised? Ano yung mga mahalagang issue na didiscuss at makakatulong doon sa mga mamamayan sa kanilang pagdidesisyon kung alin sa mga partido ang kanilang bubotohan?
2: Yun, may madali pong na-discuss na topic, pero yung mga pinag-usapan po ay yung sa pag-divide ng MPHCE into three different sub-agencies or three different government agency, katulad po nung set up sa national level, kasi sa mga kababayan po natin na hindi nakakaalam, yung test na po kasi DepEd at SHED sa MDHT po or sa BARM ay nasa isang ministro lang. So yun po yung isa sa mga tinanong sa ating mga debaters, kung ano yung sa tingin nila sa pag-divide ng MDHT into three different government agencies. Siyempre tinanong rin po yung issue ng Sulu, kung ano tingin po nila dun sa exclusion ng Sulu sa Bangsamoro region. Tinanong rin po, of course, ang graft and corruption na concern, ano daw po magagawa nila sa graft and corruption pag sila po ay na-elect, yung kanilang political party ay na-elect.
0: Mm-hmm. Balikan natin mamaya yung mga puntos na nabanggit po ninyo, no, especially yung Sulu. But itatanong po muna namin sa inyo kung was there a discussion on how on the relevance of the election in relation to or in the context of the ongoing peace process and comprehensive agreement on the Bangsamoro.
2: Hindi po masyado na pag-usapan yan kasi mas ano po talaga general topics na madalas ino-expect po natin na ilatag nila yung platforma nila, katulad sa economic development. Somehow nagpasadahan po sa pag-discuss ng peace building. Pero hindi po talaga nag-dwell masyado yung sa specifics po na implementation ng FAB at CAB at yung sa peace process work. Peace process po, sir Romy.
0: Interestingly, of course, no candidate would say that he is not against corruption. But what is good with the kind of questions that you raise is that kung paano, anong magagawa nila. Pwede nyo kaming mabigyan ng mga highlights ng mga sagot po.
2: Debate po kasi, Sir Romy, ito higar halos ng 6 na oras. Pero, again, pag sumagil ito po kasi yung forma, ay hindi masyadong nag-blend into the specifics. Pero, kunyari po, isang partido ay nag-present na kanilang agenda on transparency and participation. At ano po yung position nila against corruption and nepotism? Mahalaga pong i-emphasize yung sa nepotism, Sir Romy, kasi isa yan lagi sa hinaing dito sa Bangsamoro. Mm. O yung sentimento na kung sino lang yung may kakilala o sino lang yung may kamag-anak ay yun yung na-appoint sa pwesto. At maganda rin po na pinag-usapan ng anti-dynasty na isang malaking problema rin yan sa rehiyon, although problema yan ng buong Pilipinas, pero meron din pong partido na nagsabi ng kanilang napakalakas na position on anti-dynasty.
0: Mm-hmm.
2: Meron din po mga discussion sa, kasi meron din po discussion sa, meron po sentimento na yung island provinces ay mas kakaunti yung resources, yung attention na nabibigay sa kanila ng Bangsamoro Central Government. So may discussion din po, ano bang gagawin sa ganyang sentimento na laging nahuhuli or napapabayaan ng island provinces. So may discussion po na hindi naman kailangan parehas ang distribution or allocation ng resources. Mas ang dapat daw pong tignan, ano ba yung kailangan o yung needs based allocation and ano rin po ba yung merit ng dapat bibigay na resources sa gito or ganyang lugar o teritoryo.
0: Hindi naman po kailangan talaga na pantay ang resources, but of course, depende po sa pangangailangan. In the same manner that the BARM has complained against the national government, kasi historically sinasabi nila na in terms of resources, naglalag behind distribution ng resources yung Moro areas. Attorney.
2: Opo. Pero kung titingnan po natin si Romy, ha, the past 6-7 years, meron nga pong recent article na lumabas na mas malaki pa yung perang pumasok sa BARM compared to sa 30 years na nagkaroon po na, or nag-exist ang ARM. So alam po nating lahat na yung hinaing dati or yung sentimento dati nung panahon po ng ARM ay hindi na po talaga yan prevailing ngayon. Kasi base po sa datos, yung pera pong natatanggap, lalo na po yung sa Black Grant, Sir Romy, ay inibigay na ng national government. Ang usapan na lang po talaga dyan is the best use of the money or the fund being given to the region. Kasi yun naman talaga po yung dapat maramdaman nating lahat na yung perang malaki ay nag-convert to mas maraming trabaho, mas maayos na infrastructure, mas maayos na servisyo at delivery ng government programs. So yun po dapat yung pupali makita natin pagkatapos po na itong first BARM parliamentary election.
0: It's good to hear, ma'am, na attorney, na ganun na pala, hindi na pala totoo na naglalag behind in terms of budget. But probably would like to, it may be safe to say na produkto ito nung peace negotiations pa rin that have happened between the government and the Moro National Liberation Front and recently itong sa MILF. By, kung ganun kalaki po, eh baka ano, problema na naman natin yung corruption dito.
2: Kaya po malaking usapin yung corruption sa debate kahapon kasi hindi naman po talaga nawawala. Ito huling lima, anim na taon ng transition na may mamalalaking istorya ng corruption. So, yun nga po yung dapat ilatag at yun nga po yung naging question kahapon. Ano ang gagawin nila sa sentimento o yung hinaing ng corruption sa Bangsamoro? Lalo na alam naman po natin lahat, alam naman po ng mga tao na may block grant pa napakalaki na talagang makakatulong sa region kung yun po ay gagamitin ng maayos at sa tanga.
0: Mm-hmm. Yung black, yung black grant po subject to ano naman din ito, 'di ba? COA rules subject to audit din naman po 'to, 'di ba?
2: Opo, totoo po 'yan, subject to audit, pero syempre naman po ng Spencer Romy, may mga bagay na compliant sa rules, compliant sa documentation requirements, pero kapag titingnan niyo yung actual na proyekto o yung benefit na nakukuha ng mga tao ay hindi sa parang commensurate dun sa gastos o dun sa laki ng pera na nilabas supposedly for that program or for that service.
0: Mm-hmm. Sana po ay magising na yung ating mga kapatid na mga Bangsamoro at kasi itong corruption, attorney, hindi naman ito ano eh, hindi naman ito kumbaga dyan lang sa BARM nangyayari, kundi mana-mana lang ito mula sa national government hanggang down to the mga janitors sa mga government offices. Hindi naman natin nila lahat, but of course ganun ka talamak, ganun po ka parang systematic na po yung corruption sa ngayon. And it's good na ngayon pa lang, first Bangsamoro Autonomous Region parliamentary election ay nadidiscuss na ito. And after that, at least it is raising consciousness among the people, and the people should never forget na kahit ano pa man, kung hindi maging alert per parate at nagbabantay ang taong bayan, mananakaw pa rin yung ating mga buwis. Attorney, what about usaping security, because you have been also present in command conferences, although may mga initial discussions na tayo rito. Baka may mga mahahalagang update as to
2: may mahalagang update po dyan, kasi noong isang araw o noong Tuesday po ay nagkaroon ng final command conference ang ating Commission on Elections kasama po ng security forces, kasama po yung ibang government units in Bangsamoro at mga election stakeholders katulad po ng Lente, ng number ng BPCRV, para po pag-usapan ano ba yung status or ano po ba yung assessment, lalo na ng security ng ating mga security forces. At lumabas naman po sa final command conference, hindi naman nagbabago ang security assessment ng ating security forces. Kahit po nagkaroon ng insidente laban po kay ICM Makapuwa a few weeks ago, so ang overall sentiment po nung final command conference na yan eh, so far, so good. Pero talagang nagbabantay po ang lahat ng security forces. Kasama po yung mga na-deploy from the nearby regions. Kasi hindi po talaga kakayanin nung numero o bilang ng mga security forces sa Bangsamoro lang yung pag-maintain, for example, ng peace and conduct sa iba't ibang voting center. So meron po mga support na troops coming from and police personnel coming from the nearby regions of the Bangsamoro region.
1: Yes, attorney, good morning. May mga yes, attorney, especially sa mga hindi nabilong sa ARM, attorney, may mga prejudices at 'yun ang gusto natin na malinawan din. Sinasabi hindi pa man nangyari ang election, wala din 'yan, gaya din 'yan sa unang nangyari sa ARM election, no, na may pera pero hindi napupunta at nalalag behind when it comes to pini-perceived na development ng mga kapatid natin na Moro. Pero napag-aralan ba, attorney, na historically ang kasaysayan kasi ng pamumuno ng sambayan ng Moro ay hindi naman yung conventional na system ng governance natin, but Datu Wisem. At syempre, nagkaroon na ngayon ng bagong sistema at pinapatupad din natin yung election talaga. Although Datu Wisem still exists, no? Pero ang tanong ko, attorney, meron bang mekanism na gagawin para tulungan? Dahil ang gobyerno maglalagak talaga ng malaking pondo at dapat hindi ito tingnan na personal ng kung sino mang nakaupo, no? Na para bang personal niya ang IRA or ang National Tax Allocation, pero dapat ding tulungan na maging in place ang mga sistema, ang support system, ang technicalidad nito para mapunta sa dapat kapuntahan ng mga proyekto at kaunlaran yung pera ng taong bayan o ang pera para sa Bangsamuro, attorney. Meron bang magagandang mekanismo na, attorney, support system?
2: Opo. Siguro po yung unang sulustigan kasi tapos po yung sinasabi niya na may ibang mga factors na unique to the region na mas nakaka-apekto or influence po sa the way that things are decided or paano po tumatakbo ang mga pagay-pagay kasi napanggit naman po yung that wisdom. Pero yung isa pong malaking parte ng transition or isang malaking parte po ng pag-address yung sa systemic problems na nabanggit nyo para magkaroon ng sistema na nakalatag ay yung pagkakaroon po ng parliamentary sistema, system of government. Kasi supposedly po, in theory, ang parliamentary system of government ay ang isang feature niyan ay yung pagkakaroon ng malalakas na political parties. At sa pagkakaroon po ng malalakas na political parties, isang level po yan ng accountability sa mga members ng political parties. Kasi kapag member, mayroon pong membro ang isang political party na hindi sumusunod sa value, sa prinsipyo ng political party o may ginagawa pong masama. In theory po, if you take a look at other countries or pagtitingin po tayo sa ibang bansa, yung political party po ang first level na accountability na ipupulis nila yung kanilang membro. Yung palang malawang level po, yung other means of accountability na ini-exact using yung existing legal framework na meron po tayo. At yung isa pong accountability pa, kunyari po sa mga bureaucracy, ay meron pong Bangsamoro Administrative Code na nagpo-police dun po sa, nabanggit ko nga po kanina, na isang problema sa bond sa pinupunong sa nepotism, kaya po kung titignan nyo yung Bangsamoro Local Governance Code, gusto ko lang pong banggitin yun. Alam niyo po na napakahigpit ng anti-dynasty na prohibition sa Bangsamoro Governance Code na hanggang 4th degree of sensibility ay affinity. Hindi ka pwede mag-appoint, for example, in the barangay unit, o hindi pwede magkakamalang up to the 4th degree of sensibility ay affinity ang chair o yung barangay secretary o treasurer na i-appoint mo. So, yun po yung mga nilagay na mga systems or mechanisms of accountability sa political party po na level, sa legal framework na level po sa Bangsamoro, kahit po paano nadagdag panlaban siya sa isyo po ng korupsyon, sa isyo po ng nepotism na na-experience po sa region.
1: So ibig sabihin, attorney, kahit tapos na ang eleksyon, dito na naman magsisimula ang bagong policing at para bang coaching, pagtuturo, para po magiging very meaningful ang transition ng BARM.
2: Ang pagtingin po natin dyan, ma'am, tuloy-tuloy lang po talaga yung transition na yung mga batas na nalatag nala at naipasa, electoral code, yung administrative code po, yung governance code po ng Bangsamoro, ay tuloy-tuloy lang po yung pag-implementan nila at mas makikita natin yung 100% implementation. Kasi nakalagay na po sa kunyari sa Bangsamoro Governance Code, may implement po siya fully pagkatapos po ng first elections ng Bangsamoro. So, nag-look forward po tayo dun sa napaka-progressive na provision, for example, sa Bangsamoro Local Governance Code na talagang pinupulis po yung nepotism at pinupulis yung appointment ng mga kamag-anak sa pwesto. So, parte po ng ano dyan, trabaho, papantayan na ini-implement po yung mga batas mo.
1: Yes, attorney. Napakagandang challenge yun, attorney, lalong-lalo na sa mga tumutulong at gusto talagang mabigyan ng magandang mukha ang BARM, no? Dahil this is being watched, hindi lang nationwide, kung hindi sa ibang countries, na maraming mga kapatid natin na Moro, pero makita natin na umunlad na talaga. So, they will be having 20% Economic Development Fund. My God, sila na 5%, my budget for health, may budget sa senior citizen at may peace and order budget. Hopefully po, pag na-implement yun, baka makikita natin yung kakaibang mukha ng BARM na down to the grassroots ay makaka-experience nung masasabi natin na kaunlaran na nararapat sa grassroots level.
2: Ay nako, ano po, kasama po tayo dun sa panalangin na yun. Kasi alam natin, yung limang probinsya sa Bangsamoro, for example, ay kasama sa top 10 na provinces sa buong Pilipinas sa pinakamahirap. So napakalaki po ano na characteristic or description kung gaano po talaga kalayo at dapat habulin ng Bangsamoro yung progress at development compared to other regions. Kaya napakahalaga po na maging successful itong transition na kapanipaniwala yung election. Kasi kapag kapanipaniwala po ang election sa September 14, nagiging stable po kahit papaano yung first elected BARM parliament na yung issue ng sila ba yung nanalo o yung issue ng legitimacy ay hindi po magiging parte na magiging problema ng first elected parliament. Kasi ang dami ng problema, ma'am, di ba? Nadagdag pa yung legitimacy o yung katanungan na kayo ba talaga yung nanalo, yes, o kayo ay produkto ng pamimilit o yung mga controlled areas po na alam naman natin ay mayroon po at may ilan, may bilang po ng controlled areas sa Bangsamoro region.
1: Yes, no more question from my end, attorney.
0: Attorney, mayroon pa akong mga pahabol, attorney. Nabanggit niyo po kasi na pinupulis talaga ng BARM yung kanilang local legislation, pinupulis at binabantayan yung na hindi mangyayari yung dynasty, no? Mayroon pa nga silang batas sa Kamois hanggang fourth degree of sanguinity. But how will this legislation, local legislation na be sustained when ang ating kongreso ay yung kanilang version ng anti-dynasty bill is being criticized for institutionalizing dynasty?
2: Yung ano naman po, yung kailangan natin rin tignan at the national level, Sir Romy. Hindi naman kasi unang anti-dynasty legislation yung pinag-uusapan ngayon sa ating kongreso. Yung watered down nga po,
0: yeah,
2: na sinasabi nilang version.
0: In fact, nag-withdraw na yung mga nag-withdraw na yung mga progressive groups sa sponsorship.
2: Opo. Pero meron po kasi yung naunang anti-dynasty prohibition sa ating SPA form law. At yan nga po yung bawal ka magkaroon na bawal tukbo ang isang SPA na meron ka mag-anak na nakaupo from the national position down to the barangay position up to the second degree of consanguinity or affinity. Yan po yung ginamit na framework or provision ng Bangsamoro government pagdating po dun sa political parties.
0: Mm-hmm.
2: Yung question nga po dito sa Bangsamoro local governance, bakit naging fourth degree? Pero tatandaan po natin, pati rin po yan ng kapangyarihan ng ating Bangsamoro na gumawa ng priority code at isa po ang Bangsamoro Local Governance Code na priority code na natapos na po nila. So, ang mas ano nga po namin question actually, Sir Romy, is dahil nga po nakalagay actually sa Local Governance Code na may implement na siya after the first BARM election,
0: mm-hmm,
2: yan po bang provision na yan na napaka-strict, yan po ang pinaka-strict na anti-dynasty prohibition kasama ang appointment down to the barangay level, yan po ba ay mananatili? Kasi yung pagtingin po namin, kunyari, ito pong simula ng taon, nagkaroon po talaga ng proposal na tanggalin yung anti-dynasty prohibition sa political parties. Buti na nga lang po, yan po ay hindi natuloy kasi nagkaroon po talaga ng pagre-reklamo ang mga tao, mga grupo katulad po namin na bakit nyo tatanggalin isa yan sa mga feature ng Bangsamoro Electoral Code. So nakikita po natin sa Bangsamoro Local Governance Code, baka yan po yung magiging problema niyan more than the implementation. Sana yung mga mahalal po pagkatapos ng September 14 ay progressive rin po ang pagtingin at ang pagtingin niya dyan or pagtingin nila dyan sa Bangsamoro Local Governance Code na anti-dynasty prohibition ay dapat manatili para mas maging maayos ang pamamahalan at the same time, matemper po yung corruption na napakalaki talagang problema sa region.
0: Mm-hmm. Another question, attorney, na tanong din tanong din ito ng ilan nating mga kababayan, meron tayong mga SGAs. At itong mga SGAs na ito ay kumbaga parang walang probinsya na kinakaaniban. Ano ho ang setup dito sa mga SGAs na ito?
2: So sila po ay mga munisipyo na po. Walong munisipyo na po yan. Pero tama po kayo na nabanggit, Sir Romy. Wala pa silang probinsya kasi yan po ay power na ng ating Kongreso to create provinces. So ngayon po, siguro pagkatapos po ng BARM election, yan po yung dapat tutukan ng ating BARM Parliament o yung unit na mag-liaison sa ating National Parliament or National Congress na talaga pong tutukan yung pagkikreate ng probinsya for SGA o doon po sa walong munisipyo na na-create sa SGA. Kasi yan po yung kakulangan dyan at dahil wala po yan sa power ng Bangsamoro, iniintay po natin ng Kongreso to create a province for the SGA areas or yung walong munisipyo po sa special geographic area.
0: Aha, ba paano po maging setup nito considering the fact na hindi naman to sila contiguous?
2: Kunyari po, ano naman po, tuloy-tuloy naman po yung governance. Meron po SGA na unit sa Bangsamoro government na yan po yung tumututok sa pamamahala at sa delivery ng governance, government service, dyan po sa SGA area. So, ano po yan, meron pong dedicated unit sa ngayon sa Bangsamoro government focusing na nade-deliver po yung government service at program sa walong munisipyo po sa SGA.
0: Mm-hmm. Lastly po, nabanggit nyo kanina po na meron pong mga reinforcement na itong ating mga kasundaluhan coming from neighboring provinces or region. Would you know kung ilang mga ano kasundaluhan natin ang idinagdag dito sa existing na mga ano safekeeping forces natin?
2: Ako, babalikan ko po kayo, Sir Romy. Wala lang po yung notes ko sa harap ko ngayon.
0: Okay.
2: Pero, ano po yan, 1,000? Kasi tatandaan po natin, yung maintenance po ng peace and order, ang nakatoka po dyan, o yung in charge, ay ang ating armed forces.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung kapulisan po natin, parte po ng function nila, aside sa pagman po ng checkpoints, pag-provide din ng security, ay sila po yung magiging backup na electoral board pagdating po sa araw na eleksyon, kung meron pong magba-back out na ating mga electoral board members.
0: Mm-hmm.
2: Kasi nangyayari po talaga yan, hindi lang naman sa Bangsamoro, na sa araw na eleksyon, may mga EB po o yung electoral board members na nagba-back out. So, parte po nung training ng ilang kapulisan na manggagaling po in other regions na maging backup a special electoral board po sila.
0: Mm-hmm. At meron tayong classification, ma'am, ng mga areas. Merong green, may orange, may red. Is there a consideration dito sa mga red areas na posibleng ang mga kapulisan natin ang magmaman ng mga prosinto? Meron bang ganun mga contingencies?
2: Okay, ganun naman po. May ganun naman pong preparation na yung COMELEC na nakapag-train na po sila ng mga backup ng mga kapulisan po natin na mag-a-act po as electoral board just in case po on election day ay hindi po mag-appear or natakot po ang ating mga electoral board members na mag-function on election day. So yan po ay ano, parte na rin po yan ng preparation lagi ng COMELEC in every election. Gusto ko lang din po i-emphasize na hindi po yan unique sa region. Kasi baka sabihin po ng mga kababayan natin, ang laki naman ng problema sa region. Parte po yan ng usual preparation ng COMELEC natin na magtitrain sila ng kapulisan para just in case on election day, meron po magsisilbi na electoral board ng mga kapulisan.
0: Aha. On election days, ma'am, magkakaroon ng full coverage ang ating tinig ng bayan na including imobilize natin ang mga reporters from all of the provinces sa BARM. Can we possibly partner with Lente?
2: Ay, opo. Sir Romy, magsabi lang po kayo para po ma-direct rin po namin kayo sa mga lead po namin na lawyers bawat probinsya.
0: Mm-hmm.
2: Kasi may ganun po yung magiging setup namin. May mga lead lawyers bawat province para po diretso yung mga datos na makukuha nyo sa araw na election. Diretso po dun sa lead lawyer namin bawat probinsya.
0: Maraming salamat po sa mahalagang panahon na yung binahagi sa ating mga katinig. Baka meron pa po kayong ipaabot sa ating mga katinig na hindi namin naitanong sa inyo.
2: Ano po, patuloy lang po tayo sa ating mga katinig na magbantay ng ano po yung nangyayaring kampanya sa region. Kasi in last 15 days na lang po, actually last 19 or 18 days na lang po bago mag September 14. So meron pa tayong panahon na kilalanin lahat po ng tumatakbo ng mga political party at mga kandidato, sectoral org sa bawat posisyon po. So kilalanin po natin sila. Ito po yung panahon na kilalanin natin sila, alamin ang programa, at silitisin kung sila po ba talaga yung gusto natin iboto on election day. Pero patuloy po yung pag-umatsag natin, lalo na po yung paggamit ng government resources. Kunyari, may distribution ng AX to PAD. Hindi po dapat may makita tayong tumatakbo sa barn parliament sa distribution ng mga ganyang programa, kasi yan po ay violation. Yan po ay abuse bawal of state resources na tinatawag natin.
0: Once more, maraming salamat po. Good luck.
1: Thank you, attorney.
2: Salamat po. Salamat po. Magandang umaga po ulit sa ating lahat, sa ating mga katinig.
0: Mga katinig.
1: So, gikan karon dos, 18 dias na lang.
0: Og
1: 2.8 million kabutante.
0: Aha, 2.8 million?
1: Yes, yeah. Abasi sa datos. No?
0: Pero usually, butang lang to mga, there is a lot of interest dere sa maong election, kay first parliamentary, pero we hope nga taas ang turnout.
1: Yes, kay magpakita kini ang buot ipasabot na sabtan yun sa mga butante ang ilahang papel sa pagtakda sa liderato nga mudumala sa kabaguhan sa ato ang mga kaigsuunan sa bangsa Moro.
0: And we also hope nga dili mahitabo tong nahitabo sa una nga ang turnout ni sobra pa sa number of registered voters.
1: So kana ang bantayan para sa gitawag natong credible o katuuhan nga eleksyon alang sa kabaguhan.
0: Ano na kita yung mga kaila na rin yung mga kandidato, pero the most that we could make is mention sila some other time pag nataya panahon. Meantime, mga kurenta, ito sa mga paminahon ng ito ang pipila ka mga pahinomdom.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy pa, inom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Sonangka, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagod akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Welcome back mga katinig ug mga katinig kato. Gikan dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung asa 18 días na lang ang habilin sa ilahang 45-day campaign period. At tungtaan na po, balikan na po nato kining mga kaganapan diha sa kauluhan mga katinig kay mura og ginahistoryahan na karon. Nahimo nang controversial kining earpiece nga nakita diha sa dalungan ni Limuel Ortonio samtang nag-testify siya.
1: Samtang ongoing ang trial.
0: Nanong
1: wa gyud po'y nakapansin o naka-motion o nakalabay o manifestation ni ani sa presiding judge kaubang dos, no?
0: Obviously, na-overlook yun, no? But kung unsa kay implication ni Ana, siyempre, wa po ta kabalo. I mean, dili ta makakonclude nga gina-coach good siya. Kaya it could be another piece nga, unsa ba, basi ganun na siya hearing problem or whatever. But still, that needs to be clarified, no? Kinahanglan siguro na imbestigahan sa Senado as an impeachment court because if true, ang gina-coach siya, ang pangutan na diha sa mga ordinaryong katawahan nga sama nato, pwede ba na, allowed ba na siya? Ang nag-testify ka sa korte na ay whoever that be nga nag-coach sa imuha. So, what was apparent? What was obvious mga katinig? Kadtong mga testimonyo ani Limuel Ortonio.
1: Yes.
0: Ni Limuel Ortonio, mao mismo yung nagduot sa kang vice presidente. Like kato, di confirm ni Limuel Ortonio nga ang tanan nga mga disbursement, tanan nga activity diha sa
1: sulod sa DepEd.
0: Kalambigit sa confidential fund.
1: Specifically
0: sa confidential fund, kabalo ang vice presidente being the head of agency. So maka lilibog mga katinig.

0: no ni mo singlon ang ing anak dos no. So
1: dili lang dili banded kun dili matud pa nila Mel Ortonio dili siya empleyado. Sa DepEd. Dili siya staff, tama ka?
0: Yeah, so sa simpleng istorya ka mapasagaron pagpasagad og dereliction of duty ni siya. Labi na sa nakaperma sa disbursement no. Og siyempre sa naghatag og kumando.
1: Walay dereliction of duty as far as La Chica is concerned, kay not a single document nga naangihang pirma.
0: So
1: musugot ba sila? Pananglitan kini si Limuel Ortonio, kini si Special Disbursing Officer Gina Acosta, musugot ba sila nga mapreso sila? Wala sila gihimo nga dautan kundi ito akay kay ang disbursement ang pagtagtag sa kwarta si La Chica man.
0: Yes, unya ang kuan acknowledgement receipt lang. Ang mga resibo nga kung asa na ay nakatatak yun unta nga mga numero ug petsa diha ug unsa ang items, wala no, missing. So
1: not one official receipt.
0: Yes.
1: Ingon ni Ortonio. Wala ko'y nakita ni usa ka official receipt, tanan acknowledgement receipts.
0: Og sa level sa COA, sa audit, daghan na sila proseso, stages. Na audit, memorandum, no? Pero wala man na subay. Og continuously na himong pattern. Audit. Na maong gitawag ni Attorney Likudan na gitawag na niyang modus operandi.
1: O gitawag ni Attorney Divina Garcia nga scam.
0: Scam. So debatable ang mga terms if politically correct magyun na, pero syempre sa katawhan ang simpleng panghuna-huna nga magasto ang kwarta nga dayag o klaro pa, tinaw pa sa spring water dos. Para ang kanibang tiwala ng taong bayan maistablisar nga ang kwarta nagamit sakto no. Although daghan kaayo og maingon natong supporters, very popular kaayo si Vice President Sara labi na dinhi sa Mindanao, pero we are not talking of personalities here. Ang atong gina-discuss dinhi ang procedure kay ang maong kwarta ma President Sara man na, ma Bongbong Marcos o kinsa nga opisyal, ma gobernador, ma senador, basta dispensing sa kwarta dos, ang importante gyud nga klaruhon nimo ang paggasto ana is within the bounds of law og dili masulod sa bulsa. Or else pildit ang katawhan kay sa ato manatanan gikan no. So klaruhon ato, this is not about personality, it's about the system kung ginaunsa paggasto ang kwarta kay dunay balaod ana.
1: Aha. Actually, ginaingon sa mga DDS nga popular man kayo siya, no? Pipilar man na sila sa Senado nga against sa kang VP Sara. Pila itong iyang boto? Millions? 43 million, yeah. Something?
0: So, mauna imong makontra ang 43 millions? Pero hindi na ito kontra ang 43 millions dos kung na-discuss ta ni Ana. Kaya we are talking here.
1: Nag-iyon pa ka nga, popular siya sa Mindanao, di ba?
0: Yes.
1: And kung ka na nga popularity, should
0: dapat
1: also...
0: Dapat wa tagatingog, Ana, kung gusto rin punta nga walay basher.
1: Aha.
0: Dapat daw wala tagatingog. But no, we have to hit the truth. No? Unsay barug na ito, dos? Kay
1: we have sila to call a spade.
0: A spade, yes. Kay truth hurts. But only truth cures. Sakit yun ang kamatuuran, pero we have to establish dos nga daghang kinahanglang baguhon no sa sistema kay dili ra bagyod nato ikadinay nga ang Pilipinas naagyod naguna na sa corruption index compared sa mga unang countries, Myanmar, Indonesia, moingon ta og Thailand, moingon ta og Vietnam. Dili sa maulaw dos. Nga higher than them ta when it comes sa development index sa una sa agrikultura
1: in the 60s.
0: Karon so dili ta pwedeng hikap hapuhap lang dos. Kinahanglang mo opera gyud tag sistema. Pag naay mali, we call a spade a spade. Kay dili yun nato mabag-o og kita gihapon. Okay, ra ta kay papatunod na ta dos. Pero unsang klase sa kamugnaan ang atong ibilin sa atong mga

0: apo, sa atuang mga anak, kung dili na to kayang ihit unsay mali.
1: Mm, tinood. Aha. Uh-huh. Gani, ang kining na-focus man ta karon rin sa impeachment, batok kini sa vice presidente, but at the same time aduna po nagpadayon ng mga investigasyon sa ombudsman against sa all other alleged sa corruption sa dito pa ni nagaigo na dagko ng mga tao, mga secretary, mga yes. senator
0: o ginapangita nganong di gyud daw maano si Martin Romualdez well atong usbon ang barog nato dos no dinhi sa sibyaanan walay exempted dinhi istrengthen ang ebidensya batok kang Martin Romualdez kung indeed he is connected no
1: ang problema man gud aning mga nag-accuse kang Martin Romualdez wala ta we are against corruption we are yes. against whatever corruption that Martin Romualdez did
0: sa tao yes
1: oh pero ang problema ang nagatudlo kang Martin Romualdez nga involved siya sa mga mali-malita number one si Saldico asa si Saldico number two kining gitawag nila 18 ex Marines.
0: Yes, naanay ni Atras. So sanitize your statements. Kinsa gitong mustan yung statement?
1: Uh-huh.
0: Mautoy inyong pilia, no?
1: Kay kung maunan yung mga testigo, lagmit maakwit lang yapon si yes. Martin Romualdez. And we wouldn't like nga maakwit siya kung tinuod nga aduna siya kalambigitan.
0: Yes, kung na siya guilt ana, no? Being namuno sa kanhing namuno sa kongreso so walay atong usbon walay exempted din hidos
1: pati si Marcos
0: people's money ni
1: yes you have
0: the president
1: evidence ni ana against sa Marcos pahilin ninyo siya og impeachment or kung dili siya madutlan sa impeachment kay daghan man siya og mga krone diha sa Kongreso, hulata nga dili na siya presidente kay pailan siya og pailan nato siya og kaso.
0: Ang ingon sa uban nga nung si BP Sara lang ang due for impeachment tungod kay ang mga senador di man ni pwede ma-impeach dos.
1: Ah, dili man sila
0: impeachment ang kaso sa ilaha no. So naa sila sa Sandigan Bayan. So importante nga mo role ang kamot sa hustisya.
1: Ah, pero bisan og dili sila impeachable officer sa na may
0: mga kaso.
1: Ombudsman na yes. may sandigang bayan so, yes. nga kung asa na sila pwede
0: taralon, no?
1: Taralon.
0: Yes.
1: Kadugo na pugo ang word nga taralon.
0: Pero dos una ta kalimot, na ay upat kuno ka klase dinhi about hisgutan maguni mo ang earpiece na ipang news reporter definitely dili to pang news reporter uh-huh. no para lang daw madungog sa anchor o director ang panag-istorya sa phone habang naka live interview no ginagamit ni mga reporter ng Game of News pang event host og pang security o pang PA radio communication para maka-receive og instruction samtang nasa field og ang ikaupat no pang coaching sa debate ba sa interview o kung sa korte gigamit no so dapat ingon sa atong source dapat i-establish yun ni kung pwede daw makuha tong earpiece pero imong tan-aw makuha pa ba to o humana man gitago
1: pwede
0: na
1: pwede ko makuha pero pwede ilisan to punto nilaglain nga
0: bagay no? Too late the hero na ron dapat dito yun on the event gikuha
1: dito on tatay kuha dahil niya gicheck na yun problema ako na to water under the bridge na
0: yes
1: daghan pag mga isyo nga kaakibat ni aning impeachment kaya usa sa init nga ginistoryahan karon ingon ang mga DDS nga nung dili man ninyo ipatawag si La Chica nga grabe ang pag-mention sa ngalan ni La Chica sa testimony pa ni Gina Acosta ka 1,000 anuan na gimension ang iyang pangalan pag-testify pa ni Limuel yes. Ortonio 2,000 anto ka 2,000 anto gimension ang iyang pangalan yung marag apparently sa tanang mga ordinaryong civilian nga sama nato galantaw ni ani ang missing link is Colonel La Chica.
0: Yes,
1: and La Chica has said na I am willing to testify anytime within the context of legal and security limitations. Kaya na ang caveat ba nga security and legal limitations.
0: Yeah. Sa kung mo involve ug national security, pwede ra pud siya mo ingon nga dili siya makahatag og og eksaktong tubag in an open court.
1: Aha. Given that ang kung dili siya patawag sa prosecution, di po siya patawag sa defense, nag-declare na in open court si Chief Escudero, nga pwede man siya natong ipatawag as an impeachment court. But tama tong imuhang giingon. Bisag ipatawag nimo siya,
0: kung i-invoke
1: niya ang national security, wak tayo mahimo. Musugot po ka siya nga in a closed door.
0: Pero na i-mention si Senator Lacson, pwede man nga tungod kay security issue sa mga intelligence asset nimo nga dili i-mention ang tinuod nga pangalan dos, no? Na ay alias, pero pagkahuman sa operation or activity, pwede ra gyud nga makit-an in isulod mo na sa vault. Dapat na sa vault ang tinuod nga mga pangalan ni aning tao to counter check nga existing yun sila nga tao, di ni mga iring, di ni iro.
1: Yeah.
0: No? So, I think dapat kinahanglan yun strengthen ang system para walay lusot. O para ang kwarta, way gubot.
1: Doha ka minuto na. Tulong ka minuto na dahil ang milibay. Sa taklasa
0: na siya. Sa oras, no? So, kini ang inyong tinig 40 Ruby Padilla season.
1: Tinig do sa Romy Ilusra, nagayong undagang salamat sa iyong pakiguban ka na mo o nag-aghat ka na tong tanan nga mag-uban-uban kita Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, pero ayaw ka maghata, hawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita kauban si Caloy Rosario.
2: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas nga ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalan ako sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag bumayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: lalaki ang tumilapon sa taas ng hood ng isang pickup makarang sumalpok kagabi. Headlines. Isa pang lalaki biktima naman pamamaril kagabi sa Tacoronga City. Samantala, sa Sultan Mastura, Maguindanao del Sur, sugatan naman isang lalaki matapos ding pagbabarilin. Headlines. Patay naman ang isang misi, samantalang sugatan ang kanyang mister matapos at yung pagbabarilin sa Digos City. Headlines. Nagdulot naman ang alarma sa mga mag-aaral sa isang paaralan sa Digos City ang pagdala ng tuigan ng isang babaeng estudyante. Headlines. Isang sunog naganap naman sa Tudela, Misamis Occidental. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
2: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Mm-hmm. Ni kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kag panganak na ko nang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
2: Katong ganado. Kay pa inom na sa mong bana. Buhi ginuo manguhit naman.
3: Pero pag take o ganado,
2: na, pintapad naman. Abi, pagamang naman mam.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
4: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Nung siya ako makainom ko, analagsik, kani akong lawas or minti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
0: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Mami, thank you po.
7: Thank you for what, baby?
6: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mommy.
7: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
6: Good din ito sa ibang kids, Mommy.
7: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
6: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
8: Ako rin, Mommy. Mag-Kidiyaki.
6: I like Kidiyaki.
9: Basta Yaki! Yummy!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Sa detalye po natin mga pangunay mga balita, patay ang isang babae matapos at ipagbabarilin habang nasa isang loob ng tindahan na sa Kinapawan na City kagabi. Naganap ang naturang insidente sa Lower Manungol ng lungsod kung saan ang biktima ay nakilalang si Genevieve Agamon. Napatid sa investigasyon ng mga otoridad na habang bumibili ang naturang biktima, nang ito'y lapitan ng hindi pa nakikilalang suspect at pinagbabaril. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon para matukoy kung anong motibo ng nasabing krimen. Sa makilala Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ng isang 47 anyos na lalaki na ayaw pa rin tumigil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Nakilalang suspect na si alias Raymond, may asawa at isang steel fabricator na residente ng Barangay San Vicente ng Lunsod. Nabatid na alas 11:55 kumakalawa ng gabi nang ito'y arestuhin ng mga otoridad. Makaraang nagpositibo sa ikinasang anti-drug operation. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang isinampang kaso laban sa naturang individual. Sa bayan ng Alamada, Cotabato, patay naman ang isang militilyo matapos na ito'y nalunod ng maligo sa isang ilog sa Libungan River ng Barangay Puloyagan, Alamada, Cotabato, Kamakalawa. Ang biktima nga si John Ray Cagod, 15 years old, residente ng Sitio Papandayan, Barangay Bao. Nabatid na ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan at ang pinsang si Demer Aprubo, 15 anos, ay naligo sa Libungan River nang hindi nito na malayan ay napunta na sa malalim na bahagi ng ilog ang naturang biktima at dito ay nalunod. Agad namang siyang sinakluluhan ng kanyang mga kasamahan na subalit sila'y nabigo. Nag-respondi pa mga tawuan ng Alameda Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at natagpuan alas 2:50 ang katawan ng biktima kung saan isinugod pa ito sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Paalala naman ng Alameda Municipal Government sa mga residente kung maiiwasan maligo sa naturang ilog. Samantala, sa Tulunan, Cotabato, malamang nasugatan ng isang binata matapos namang sumalpok sa tulay ng mag-ala Superman sa pagpapatakbo ng kanyang motorsiklo. Naganap ang naturang insidente sa Sitio Bual, Barangay Sipsip, Tulunan kagabi. Ayon na sa ulat, nakipagkarera ang biktima na kinilalang si alias Nonoy at nag-ala Superman pose pa ito nang sumalpok sa tulay makaraang nawala ng kontrol. Sa ngayon ay ginagamot na sa ospital ang naturang biktima, samantala nagpamunan naman ng matinding pinsala ang kanyang motorsiklo na may plate number 7TC10715. Sa ngayon ay patuloy namang pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga residente at ang mga motorista iwasang makipagkarera. Sa Kinapawan City, lumipad sa hood ng isang pickup truck ang isang lalaki matapos namang sumalpok ang minamaneho nito ng motorsiklo sa Barangay Ilumabis kung saan ang biktima nga si alias Dodong ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sugatan din ang kanyang kaangka sa motorsiklo. Nabatid na mabilis ang takbo ng naturang biktima nang hindi nito nakontrol ang motorsiklo at sumalpok sa kasalubong na pickup truck at dito dahil sa lakas ng impact, lumipad ito sa hood. Mabilis namang nirespondihan ng mga residente at ng City 911 at isinugod sa ospital ang mga nasangkot sa insidente. Sa Tacoronga City, sugatan ng isang lalaki matapos at ipagbabarili ng hindi pa nakikilala mga suspect sa bahagi ng Puroca, Katitingan, Barangay San Pablo. Batay sa investigasyon ng Tacoronga City PNP, alas 7 kagabi nang tumanggap sila ng report o ugnay ng nangyaring insidente ng pamamaril. Sa kanilang pag-responde, nadatna ng biktima nga si Lawrence Lo Dingkong, nasa hustungkulang residente ng 2nd Block, Purok 9, Barangay Poblasyon, Tacoronga City, ay duguan na na mabilis namang isinugod sa ospital. Samantala, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa nasabing krimen at anong motibo. Agad din naglunsad ng force of operation ng mga otoridad, subalit nabigo silang madakip ang suspect. Sa ngayon ay patuloy na nangangalap ng impormasyon ang Tacoronga City PNP para mabigyan ng hustisya ang biktima. Sa bayan naman ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte, sugatan naman ng isang rider matapos din itong pagbabarilin habang nasa bahagi ng Barangay Tambo kahapon ng hapon ng biktima nga si Abdul Kabir. Batay sa investigasyon ng mga otoridad na habang nagmamaneho ng motorsiklo ang naturang biktima nang bigla lamang itong barilin nang hindi pa nakikilalang suspect. Ang biktima ay nagtamo ng sugat sa kanyang paa at ipapambahagi ng kanyang katawan. Mabilis naman itong isinugod sa ospital, samantala nagpapatuloy pa ang investigasyon sa naturang krimen. Sa Pikit, Cotabato, naaresto naman ang isa pang lalaking sangkutin sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasa ng mga otoridad ang Baybas Operation sa Barangay Hinatilan, alas 4:28 kahapon o kamakalawa ng hapon, na nagresulta sa pagkakaresto ng isang alias Norudin, 56 anyos, may asawa at residente ng Barangay Pagagawan, Datu Muntawal, Maguindanao del Sur. Matagal na umanong sinusubaybayan ang hindi magandang ikinikilos ng naturang suspect dahil sa pagkakasangkot ito sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga at nang nagpositibo agad itong pinusasan. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng naturang suspitsado. Sa Digo City, naaresto naman ang mga otoridad ang suspect na bumaril sa isang mag-asawa na nagresulta sa pagkakasawi ng isang misis noong nakarang Agosto 25 ng tanghali sa bahagi naman ng Purok sa Buwag, Barangay Kapatagan. Matatandaan ang mag-asawang sina Nina at Art ay pinagbabaril habang nasa kanilang sakahan. Nasawi si Nina, samantala sugatan naman ang kanyang mister na si alias Art. Naaresto ang suspect na si alias Nito na kapitbahay din ng mga biktima. Ayon na sa report ng Digo City PNP sa ikinasang Forced Operation sa tulong ng 39th Infantry Battalion Philippine Army, naaresto ang suspect kung saan nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang .45 caliber pistol na ginamit sa naturang krimen. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang malalimang investigasyon na para matukoy kung ano ang motibo sa nasabing krimen, at nakapit naman sa detention facility ng Digo City PNP ang suspect na naharap sa kasong murder at frustrated murder. Samantala, nagdulot naman ng takot ang ginawang pagdala ng baril ng isang 14 anyos na estudyante ng Digo City National High School kahapon. Ayon na sa ulat na diskubre ng kaklase nito ang dinala nitong baril, subalit kalaunan, ito pala isang toy gun na .45 caliber pistol. Dahil dito agad namang rumisponde ang mga teacher at ang Digo City Police Office. Nabatid ang naturang estudyante ay na-turn over na sa City Social Welfare and Development Office para sa kaukulang intervensyon. Una nang inalerto ang naturang paaralan dahil na rin sa mga kumalat na mga pagbabanta online o sa social media. Paalaala naman ng mga school authorities sa mga estudyante, huwag magdala ng anumang bagay na maaring ikadulot ng takot ng kanilang mga kamag-aral. Sami-sami sa Occidental, isang tahanan naman ang nasunog sa bahay ng Tudela kung saan naganap ang naturang insidente alas 2 pasado kahapon ng hapon sa Barangay Basirang. Agad namang rumispondi ang mga tauhana ng Bureau of Fire Protection at dito naapula ang sunog sa isang bahay at hindi na kumalat pa sa mga kapitbahay nito. Dahil gawa sa light material ang naturang tahanan, mabilis itong nilamon ng apoy. Paalaala naman ang Bureau of Fire Protection ng Tudela sa mga residente na laging mag-ingat, lalo na sa mga appliances. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon para matukoy kung anong nga naging sanhi ng naturang sunog at magkano ang danyos. Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
3: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
12: Asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
13: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
14: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
15: Paano kay bugno man kay dirud sa mong agud, kaya naman sa basakan?
16: Oo.
15: Uod, siya plasan ako. Yaki oil. Yaki oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki Capsule ako.
14: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ay pari po ay nakikinig sa mga himpila ng Joy FM. Tuloy-tuloy sa paghatid ng mga pangunahing mga balita. Niyanig ng magnitude na 5.3 na lindol ang katubigang bahagi ng Timog Silangan ng Sarangani, Davao Occidental kaninang madaling araw. Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, naramdaman ang naturang pagganig alas 2:45 ng madaling araw ng may lalim na 10 kilometro. Naitala naman ang intensities o instrumental intensities sa Sarangani Malapatan o Malapatan Sarangani Province. Naitala ang intensity 3. Intensity 2 naman sa Digo City, Davao del Sur, Tupi, South Cotabato. Intensity 1 sa Santa Maria, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, Matanao, Davao del Sur. Ayon sa PBOX, ang naramdamang pagyanig ay bahagi pa rin ng aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani Province at Davao Occidental noong Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Balita mula naman sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao. Matagumpay na naisagawa kahapon ang debate ng mga kandidato para sa nalalapit na BARM Parliament Election, kung saan 13 political parties ang nagharap-harap para sa kauna-unahang BARM Parliament Election debate. Pinangunahan ng Notre Dame University ang naturang aktibidad sa Cotabato City, kung saan ang naturang aktibidad ay inorganisa ng Institute for Autonomy and Governance, Notre Dame University at ng Independent Election na Monitoring Center BARM, katuwang naman ang iba't ibang mga election na monitoring civil society organization at election watchdog. Layo nito na mabigyan ng pagkakataon ng mga botante na mas maintindihan at maunawaan ang mga plataporma di gobyerno ng mga kandidato at ang kanilang magiging paninindigan bilang gabay sa pagpili sa nalalapit na parliamentary election na sa darating na September 14. Sa mga balitang pambansa, isinapinal na ng Korte Suprema ang desisyon na nag-aabandona sa tinatawag na second place rule sa mga lokal na eleksyon. Sa sesyon ng Supreme Court and Bank, pinagtibay ng mataas na hukuman ang nauna nitong kautusan na nagbabasura sa apila. Igatupak sa aling mga kandidato na una namang nakan na sila ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagkagobernador ng Sultan Kudarat. Ayon na sa Supreme Court, sa ilalim ng Local Government Code, ang bakanting posisyon na lilikha dahil sa diskwalipakasyon ng nanalong kandidato ay dapat punan sa pamamagitan naman ng session rules sa hindi ng second place rule. Sa kaso ni mga kandidato, ang vice-gobernador ang dapat na umalili bilang gobernador. Matatandaan na dati ay pinahintulutan ang second place rule sa ilang eleksyon na cases sa kung saan ang kandidatong pumapangalawa sa boto ay idinideklarang panalo kapag napatunayang diskwalipikado ang nauna. Gayunman, binigyan din pa ng Supreme Court na walang batas na nagbibigay ng otoridad sa naturang doktrina. Paliwanag ng Korte na kinikilala lamang ng konstitusyon ang halal na kandidato ay iyong nakakuha ng pinakamataas na boto kung ang nanalo ay napatunayang hindi kwalipikado. Magkakaroon ng permanent vacancy sa pinamumunuan sa pamamagitan naman ng law of succession. Nilinaw din ang hukuman na ang ruling ay limitado sa mga local elective position na sakop ng Local Government Code. Para sa Pangulo at Vice Presidente, ang paghalili ay eksklusibong sa klaw ng Article 7, Section 7 at 8 ng Konstitusyon na tumutukoy sa mga kaso ng diskwalipikasyon, pagkamatay, permanenteng kapansanan, pagbibitiw o pagalis sa puesto. Dagdag pa ng Supreme Court, ang desisyon ay naaangkop sa mga pending cases at muling iginiit na ang mga second placer ay walang vested right o entitlement na idineklarang panalo. Samantala, sa panigdaman ni Sultan Kudarat Governor Pax Mangudadato, mananatili umanito sa kanyang puesto dahil ang kasong dinisisyonan ng Korte Suprema ay noon pang taong 2022. Dahil sa mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga minor de edad, plano daw ng Department of Interior and Local Government o DILG, pasukin ang Philippine National Police sa mga bahay ng mga lisensyadong gun owner at magsagawa ng inspeksyon upang makita ang pagiging responsable ng mga ito. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, layo nito na matiyak na ligtas at maayos ang pagkukustudya ng mga baril. Inihayag din ito na sa House Budget Hearing kaugnay ng panukalang 332.5 bilyong pesong pondo para sa DILG sa taong 2027. Kailman sinabi ni Rimulya na kailangan munang mamindahan ang implementing rules and regulation para payagan ang PNP isagawa ang kampanya. Sa ilalim ng panukala, maaaring magkaroon ng access ang PNP sa mga tahanan ng mga may-ari ng lisensyadong baril Ngunit may paunang abiso upang suriin ang nasusunod na tama na paraan sa pag-iingat ng mga armas. Kasunod ito ng dalawang insidente na pamamaril sa Tacloban at Zamboanga City na ikinasugat at kinasawi ng hindi otorisadong paggamit ng mga baril na pag-aari ng gobyerno. Bagamat kinikilala ni Rimolia na maaring magdudulot ng mga usaping privacy at iba pang karapatan ang home inspection, iginiit nito na ang pagmamayari ng baril ay pribilehiyo, ipinagkakaloob ng batas at hindi isang karapatang garantihan ng konstitusyon. Ipinagyag naman ni Senate President Sirwin Gatsalian na mayroong seryosong sakit si Senadora Lauren Legarda. Kasunod nito ng pagpapalawig ni Legarda ng kanyang medical leave sa ika-apat na pagkakataon ng ngayong Linggo. Una nang naghain ito ng medical leave mula August 3 to 5 hanggang pinalawig ito hanggang August 12 o 11 to 12 at ngayon naman August 17 to 19 at August 24 to 26. Sa pinakahuli ay naghain ito ng leave mula September 1 hanggang 2. Paglilinaw pa ni Gatsalian na dahil naka-leave ang senadora, hindi naman ito tumatanggap ng kanyang sahod. Dagdag pa ng Senate President na alam niya ang medical condition ng kapwa niya, senador. Itinanggi ni Legarda na kaya ito umalis ng bansa dahil meron itong kinakaharap na plunder case. Magugunita hiniling ng Ombudsman Rimulya noong Hulyo 31 sa preliminary investigation kay Legarda at anak nito nga si Representative Leandro Leveste ng Batangas kasama si dating Energy Secretary Alfonso Cusi dahil sa pagsasabuatan di umano ng mga ito na makuha ang exclusive government rights sa solar energy resource. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, nakapagtala na ng 289 na mga namatay nang manalasa ang malawakang flash flood sa northern Nepal noong Miyerkules, Agosto 26 ng taong kasalukuyan habang patuloy naman isinasagawang search and rescue operation sa dandaang mga nawawala. Ayon sa ulat, isa sa mga Pinoy ang iniulat na nawawala sa naturang lugar. Inihag naman ng Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority, 258 ang na-recover ng mga bangkay, samantalang 351 naman ang nailigtas, kabilang sa mahigit na 700 iniulat na nawawala ang nasa 517 na foreign citizen. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad sa mga lugar na matinding naapektuhan ng pagbaha upang hanapin ang mga nawawala at matukoy ang kabuang lawak ng pinsala. Samantala, nagpaabot naman ang pakikiramay ang maraming mga bansa sa naturang trahedya. Sa balitang pang-ekonomiya, tatlong taon na naghahandang pamalaan para sa posibleng krisis sa Taiwan Strait sa pamamagitan naman ng pagbuo ng mga contingency manual at mga plano sa transportasyon na para sa halos 200,000 Pilipino na maaaring maapektuhan ng sigalot. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cagdac, bahagi ito ng Whole of Government Preparation na direktang inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bagamat hindi muna isinapubliko ang buong detalye dahil sa mga usapin ng seguridad at confidentiality upang masiguro ang sapat na pondo para sa agarang repatriation sakaling sumiklab ang krisis. Iniling din ng DMW sa Kongreso na itaas sa 3 billion pesos ang kanilang action na fund mula sa 2 billion pesong nakaraan na panukala para sa 2027 budget. Tiniyak ni Cagdac na magiging mabilis ang pagtugon ng gobyerno dahil sa kahandaan ng mga krisis sa manual at natukoy na mga kinakailangang kagamitan at pasilidad. Sa balita sa larangan naman ng sports, ibubuhos na ng Gilas Pilipinas ang kanilang buong lakas para sa pagsasagupa sa Jordan sa pagsisimulan ng second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Pasay City. Lalarga ang duelo ng Gilas Pilipinas at Jordan alas 8:30 mamayang gabi mortal na magkaribala Pilipinas at Jordan na naghaharap sa gold medal match ng Asian Games sa noong 2023 at Hangzhou, China. Naitaraka ng Pinoy Kickers ang matamis na 70-60 na panalo laban sa Jordan upang matuldukan ang mahigit 6 na dekadang pagkauhaw ng Pilipinas sa gintong medalya sa ASEAN Games. Sumayon ang kabuuan ng paghati ng mga pangunahing balita. Itinampok ngayong umaga po ng Biyernes sa 28 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Ako si Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
16: Ang radyo mo, Joy FM.
14: Ang vitamin A, E at C, importante para maging masigla at maputi ang balat at makinis ang kutis. Kaya para sa puting pantay at puting alaga, Hermosa Kojic Whitening Soap ang isabon sa pagligo at paghilamos. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap ay may kakayahang tanggalin ang skin pigmentation, melasma at iba pang skin problems. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap, mapalit na sa mga butika.

0: y voto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barb. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pagbago-bago ang panahon, sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!